0: ti male na surung sources kelkam ai kaming ai baming na kien si koyo ya kila algi si yen kawe kila si kundisi marang kwasing nas inkiwe ina la lombal ki kota ing alan tagad dain ki pakabung marang ila ye ai ba ala ki dain baru ki na yen kwela sana tagatini asan surkai in ati lona kipanja butule na lombi yesi kipanja busis tawala dengi ma isip ala na manke mbar nga inan kawe na le ayaba kuria nga bae lon ke mbar nga sibat ala mbae nkoni ye
1: yani bae mkan kipe ba
0: eh man kipe ba mara yeba pingina jegila na mbae nkwa biel az ujiti are nga banga doing iri mara lompi kila jitiza na isip ke mbar nga si faso si kien jitinga kila na pingi na burungu wasi nyatin si durin jofo ka ine oto algi ati orre duwa ala orre duwa na lompi gi kurokit ini ye na kila kilo pokal urkeni gisko yoye na mpia taga kie loto kou kien kuroho nga geba lompi ingi kweli ye ala ntabungyawe na rumin oroja ala yena salam keria kiki ki la duo ji nas jan bay nalan ko apanga illa ki nas kala lolo bidi en le ide ala bay ki la duo ala amfara bay na taka loto bo umdala jan wala chek jan wala jure ngan den te bu jan wala kingi king bon sina sur bersi ila selom bi ko
1: e ji din si tole la ze ji jan yesis jo
0: eh
1: hatta din ji tiga
0: aldi ke ara en kam al berudik le na maro kena ronas koroela izene na barengela namas ko rowas koroke namas kwang waitola undur kwaman ki eleman namas kawintia waitol kersela kersela namakanya na kuritia na turba kurta na ide kol na turba kurta na kuritia dore nama elaman kwa ei alan ona agil king kwa sikai ala iruina namar ro ron tumluo na manyanga ila na mabulo na loke na kwa dele kendeli na ide na ro skurompi na bo
1: ronzi bina kwa sibo
0: eh na ma ile kwa siteria na masin kwa kinzi albundi kinwa tola sibundi bel na hilla ko tari ila tarin si ila na ma kiyenga na ma namus kwa singa un bayin bari abandi bayin lole na ma kurunga kande nas dirbo kawe skuburi kawe na kila kendeli ine kana ma yamin indera sa yenan songa wa eh
1: le duo tok allon vi jurte yin
0: eh
1: ye nyanga del mal bouna ine bouna ko agensi ani ba jonas usimin den karin jalon illa
0: eh jona hilla
1: jona julo
0: eh
1: ele usi julo zenina al asiki kana ine gersin inna maji mitiri na sin jarudi oto aba erike jona ele ritimin karin illa ken kinga le joyin ne jagil kaina dizi le riden den ko jo undu
0: se
1: liana makaja na mahali jagil alang ila kujichi jase
0: abas tagging ki kwa ankor jindeling baji kilman puyin si tabun jabiti na joyingi na jirmo
1: azamba
0: na jaso suras jaimba na kinie na chetin din sur kay na lombini na din kilma kay na din juro le kay kan si tare ajaw
1: in ko lalang gisimpali maiding hatta din ki ganna dai burun urukaldi ara madin giza tal borun si janna en ko buliti anji gidin suri yon madi gi suri si jegal gabli ne zeina ido sa jegal gabli ne ila tari sa jegal wa ndune zizi ko jefi gidin suri jegal ne gidin si ko jiu liana ma jangane ila tari si jegal ye gizi ay yani zeina al kin tari ne en gidi embe le kamya aba janna jawna itin din dormi le riedi ken ndune to laiba ala jangane lo nuu jana nuu jangane ila lo si juma si jie ke gizi erilo ndune to laiba fa kese abaki in usi agul kelmangale duo fi dine nanzi ringel mudu gin udo ngal kay minin tori fulumal
0: bat fulumal ning nana bay long rikena in kariya jia baki bay manga den kawe dieng wom baji jang im beru manga sa kwa nyetin kona in kawe beru dahin ki kay kona ting naye ati sol ela dayengele elen kwa nyetin si kien nunga dara kundula ide ala main sol amin.

0: ki solin kamwa solin woro kawe imboru alki kayen kona ye na dele ko jaja indela indelinga ki ala na mangi lombi kurokit inie ala ala ala ala mal asaf kwa kelikeria lakini ya keli aiba kono algis ujitija na kawel balangi jizur jitiawi ila bay ila na kadele jitisi awelba na duin sur le awel ba wala jitsi aswelba ila keli aiba ila keli aiba kadiga jitisi basnaril awel ba esanja
1: mawes kele
0: na awel ba langis jitsi
1: aren ila duoger yene jitsi kona kelini
0: Naela.
1: Kile moko la lengi ngusiza tukulo.
0: Eh.
1: Daeng worre al ji duela lang al denina lomfi kwa. Jitiziki jitiaza jaldoba. Abay duo intergilta albe indijani. Ain tamba.
0: Injil matale. Ani yani Yesu anke majira badik el liki abuturus keria nama el nain ingoye. Al ji atis kasi duo ujitifia asinga nini yalangi zijitifi na kanas ausi. Azinga sabe gol.
1: Mhm. Egan zikwa ile dual kis kazi azinga sabe ko je fianas aso.
0: Eh. Azinga sabe yani songa la ye in lokala jangwa yani zdu se azinga sabe aso.
1: Sabe azinga no simbele ma songa la gal haddu kana duin hadli mateni butru se ko linga sanga ka duin hadili al ago.
0: Ka duin hadili al ago. Na lombina ma zinga ye. Lolo. Azinga sabe ala iba. Mara al weyenga sabe. Azinga sabe.
1: Ege kanzi nangwal asa jaldo.
0: Eh.
1: Sabe ziki ki wenga sabe.
0: Na algi lombi. Ala jinja mka sa asinga sabe nken kuruang. Na lombi ingiz benen lolo. Ka ay la wenga sabe asinga sabe nken kuruang. Ore jungi la simu ngine jagil wenga sabe asinga sabe ninfie. Ila ye na lombi inkwe liye. Asan kilma injay. Nina deng ila. Alan si asinga nina kin. Duo itsi jau se aisa jisi korompia. Kangi idi ngai ba alan jital tile nge na diamond ko aruba di ngiri lindia. Lolo. Eji oto bajel na ki duo ber. Aba jebua. Na duo asinga au anguta jani na as jawla ba alangi tan. Jiro bankeri nga jello.
1: Bankalitiwa.
0: Ege nana duo kideren de kenkuru de kenkuru askeba. Kiki ber deren e ko ukwe la lambero.
1: Aywa.
0: In duo akwe la lambero.
1: Ege ile ka basi jar sines leno simba su kuroma.
0: Jona injo asa kuronja. Bas de muhim na makai inuna ila der kera. Ki nama ingwelie kwa ati incoming alkali na kalunga kan. Nanki ana ongu. Ati incoming ridna kam ya baki yana angul mara ingwelie alangi ladde alangi der ker azamungi nayin kwa algi kwa dingan nayin ngulin algi kilma simoy ne kilo pula ala kayngare ma kayin wala kayngare ma ge yeng kaungi na sur kere nayinan kusele jie utuye ala na dimbaran tonkya Nas boiba.
1: Kamas love na kama ani jefel jabil jefel.
0: Nas boiba. Namas dingira ning osletio. Dingile fegel la wala fegel ba. Najie atis din ton koroki birmil jeng alanta ga fusin jingi nas kati jandi. Kila si namas swingi sare ning tause kana nas kudumo marang kin kuruasa kai na kin kuruasa kai ndin ton inutusi ilole ausin.
1: Soi.
0: Ki algi kinkwa inan kana na mai la sinema yamin lombi gi kuroini ki algi kwa inan kirul koro birmilin kiskai inala kwa inkame utu siasa baran mun iru in mitil de loiva na longa kuliaiva baran mun ki kasinga pubana area saiba na der alning ke aba dulling ko ya saiba al kibara na ki kwel inu in kelma kin kuru asaki kelma kay ngin wasan kwasi kaso na dok si sabur kay ngin asan die mele kel kam na kien kimale kirsingo kibagi aba elasis curriculum ni kien kirsingo mujalan kien sur kiru Lala kia kwel balang yen surza ta sur kiriwe.
1: Fela.
0: jutumo na kila doraundu rumi kila doraundu inzi nama kangi na kaming lombiala imbeleng injil matale ala imbeleng asang dua bakwe alang urgulo injil mata itne no shirin wado shirin le tamanta sharle itne no shirin wado shirin kenga yanga abajo alang urgulo ala lombi imbeleng asinga nini alang is duo kojoja fi na jinas jausi na imbeleng alang si asa alang si weyenga sabe asinga sabe sur yaldo na jegil kila ninge ine kina wankam nama ilombi kuroini na kwa dok aba jongona na keljame kwa sunga gena inkam nga ye aba foran niyo jay na orrenga keranga keina ze iso la ninge na inkam aba kin orrenga niyo jay a so kasi anang matari kilul alba jungo riyala ngay buloba nagelie intulinzie dios ang kumni wala kirsing waning na faal karang nas kwa kerang ako fongol ma kidel linga iba ino alang kikwa nga kerba
1: ege na doga lang anisay alang perdel say
0: oto abakwa elle kerle scorking na kadu ingeles awla na ingwa alang o yoga kinga si di enderin aisa di royal bel binga si kaya sa kore ni bikan kwa suring alabang ila bele si bang kel kama maraba duo di gi dieng elle na jawla na risim bay kama ani asa ani ngan sabake ani asa ani ngan sabake ine kinama nama en kweli nu lombinge en kuro kila alagi inni kila sia santarika na rumit ke asan sare kay ndo wala si ki kay barngan ndo wala ansay nama ine nama ridike na utusi asabarande muniru riya ke basa saiti marran duinin o singin gine ne na abwa alang utu jelela sbiya bana ile tige digleje kin kilo fulase abas ki akir singoba kin mandanya ngala dering ke mandanya ngage banka inga na moto in orrelikia sare indigle kafa jato indigle kafa
1: na
0: jie nice kiron den lawa dindong kundie kan yundines kan do wala kusele
1: yundines kiro do wala yiro
0: egel kan yundines elena na kin na sele kin yira nan do wala kusele na man kin yizdo undul nas ateltil
1: na dawanan dinoge
0: dawanan dinoge ana wai la yena tulle ayo
1: kisense bara isa kise wore kwa mitila ki kwa ranga sunga agistan maranka da gwele lang ingwa ki ilo leng hata kilo mitila nkansa na dombore nga ziza da kurgulba kilo mitila nkansa asan ki mitila si kumong wore kwa dae mbara algisi mitila inantang ki mitila ndiyo kage nijijaba nijumona tulege wore diyo asantari ya kage niji injelwe ngi asongwa teka tinka ineska alngini ba maranki mitila ndora otu alang angi nes songwa umong na alang angi na wari kawe kese wore duong din suri jingo utawa kay nijidele jirgin kaji alwore duong jang nizi jay na din suri siya jingo ba kang ungi neska ayine king utawa li irgin na inkami nga mitili ina ahungul na basi long imitila delo ila duwa mbele kwa kelala jamba algeziye jisi koldarengel nesikie bele marang ila duwa algezi hadir jisi koldarengel alde mbele keljam liyaba jange na dirigin kwen jongo dinjuru anamba fingi na tarifi anamuz jumong induo kolal ba sine ziranga marang soko tepukwane nga sang alla marang ila duwa eseye jisi koldarengel ingi ken koldabas ila loli agintia wore kwa kiseki au nakin kain kilo si ilole sunwa kauli na aunas uto sunwa singan kalung idingas galumba alji juel alang din jail le jirgololo aunas idin jalung asanji jalung fa ilole auna kain surunga si kaunginas gutka maidi gabis gidin suri gujan uto kainas gidin jail le jin jumang abakadoin jail le a kataga duoker de anamba agil wala gal duoker sitaga samba abaji jinduna sinjamin alan sika filansi ken koron aso na undina tulle en maranji lori din suri das gamba fa angemba fa in nama imbeleng lomfin ken dombora ngali ingis faliti maidik eriya ba ke alan din suri le ba den jan din ton jana ma ka jana ma jonus e lo kerta ga wala galna skol gelia ozza ki da ma uto ka inna ka nama din si ini al din kilike jundi ka ki wore kwa nama kakaw nama janina la karra lojelu fa karra lojelu ngila yenes ki ngati le mo toki uto ngali nan kayin ay jundiya balan kin tijel idle kago asan ki kan surma si kiu ka ngene ki kin uto ngali nan kan fa wore kwa ki se e kai ngabo ngal kayin bara isa kai ngabo ngal kayin ki ngadina ji bela ki mitira jin kirsi na kai ngalun ilal sa sunga jamale
0: ke
1: hatta lon vin ku al surule nga e fago bela ki mitira risu
0: se sunga
1: idi ne ngwa abas de ngori gwa de ngara langa baramba idi ne mitila ngara do aberengel fa illo len ki sense kelma gi simoy ne zi mitila nan jaldo orre kwasi la orre kwani man na dual in halagale ya kenga ba 19 le duo idal kene ken kan alam ferravia kwa kirengale kan ngi idina dog in mitile nan beren erisimo al zi jumo na jami ditinin ala zi gumni bake al kaja al ferraja kimbar ngi kirengale wala galal den ri kwa kirenga si jani e asan yen dog jenga tulenga enan kin ne si jijan fa ila intifali si gidin suri dalin ala jewel ba lakin din barakar si dogal jewel kayin sina kirsing na wasdan sawakil kam na makayin awre kwa na zain bira ille tabunga

0: asoges amin warrekwa yene kurunas dang sawakil kami walagal kai miringila na kayinga na namas do kayin ki majram bayin isang nas do dang aldi tabung kani na kise uto ine uto sungwa gis fali na ba masungwa kayin nas del kiwiti kise bara isa nama well dogalang jawenes illo lenjirsingo kin utonga algis gidien ngenjirsingo ati ngwalan kangi medic na e dying ore kwa kain surungalim badinga ka kial ore kwa kan gidaiman ati erijan ki duo wala gal e katines ki duo bang alan jones ilo duo zin jo ka duin tas ki dingal kina gene dying kina ngal ongoyel jenna erika gi
1: Elimba tari main.
0: Oh ya, ayinja. Jualan nasi jualan ni jangan karayer nak konga ko jauriti. Wala, yani korang kini jagil tap indua si alang agila diskin dorawa. Iye denjuru lengan ini kiri. Madin jualan ni ada dua si girenja denjuru. Nakim ba makin jagil atas imbele wa ne denjuru as tira ba. Asan kiri yang ini nondangi ereng. Nak sih jual nama mas Indian jura tiada macam kira la, itu nak kira juru duit ya. Ia nama yang kau main dengan jilat dua sesat Indian juru yang unus gudjan sih sih Indian juru jiu kagane kau nak kagane ir.
1: In sekarang reitan keng kinangan keng kau jaya anak keng korang nama tebing irin pergi tiada yang berundeng deng derle. Mandanye derin deng mandanye sabakir ke nama skinga si nama ye kwela lang alang alang kain pula ana kain zeta kuluna ye ke nga nama ye kwa king kwa siki kasing umo ye ati duo lo ke ngota taka jabula
0: nan jabumba
1: na abas jumo nas kwa erikerle kiringole
0: alas yide kaba kinja walji
1: jo unge na zengo ipap alba nui ba ipa ye kaina nama ke ngota abona o bina ma bayana surbele kadoi nai ne ka Na ini kiting alang jia bas abai la mandanya deng arajarang aigi surkor ini ne kie ngota bo. Kiting alang ki in barabero. Dimbarasi in riajae. Tara in der si king si al
0: ani
1: ali la mandanya ina skor ini. Alak ki solongan kerengi. Namang ki otang kit al kuel daim berungge nyeting adis is batale akai insa ke al solon duan jang wala al ore duan jang wala al kuinga budang ale jang kaba duo talim berule jang na at alang in is batale andeng den jutumong den sabarka kin sitala litil doing talale namang ila kilo pulang ala den tundule ke namang ila duot na ini
0: duo na ila batale lundu
1: na ila duo ala kai ngotanga boa na is batale ngir se dele ke ingis belengye ha jijalom sa aba elle kutumo jisi king ko ala ngaskin al bala njeri na ji ayala din ku yitin ko angile budde Jia baki la dua benga bala tundule ke.
0: Tagala nga jala ba.
1: Jia kai na gitsa jaba kangis ki nga si jumel. Na kai na ye ay la na ki kikin kwa anker. Ki ku imbar ngang ye. Alis bat ala dayin ye. Wala yen sini ria alang ko na ila dua nke den dora kwa inga la kain kamala dele ke inga ngisis bat ala dungo. Ine ki na ma incoming. Der. Ka orre nga kwa sur. Na ina sa ayangan ni na kinoonga. Nah ini ala kuai engkau ki anindo si der kai ki orang bela anindo si der kai nu undur nak ki namang ki ele bela nengku anindo si der kai abi yoga lompiye ala imbeleng asang asabe weyanga sabe weyanga sabe asang asabes dua si jaso nabir singo kie Nes utong asiki male ki bagi na ki surin jirmos testes ba. Ila tenge kanga keba daimburu. Kan zitaria indelemba kanga kurgul balan sitenge akela lansi kumo ila la ringkang iringi.
0: Na iye gal na jila domboren den za to le den da kya zama.
1: Kai ndogala ala ayanga weye na i sinden war in kai ngino al kilo pula gena ikinga sikirwe. Kaunge na iye ngoto kikila kilo pula ngena al kilo pula keranga sikirwe. Ya kaka jurungo in. Ine ki lombi lombi si yani kolaskom sunga inu alangi ringi la iring ini nas ini erbetin deng arak kwa sunga in kerul kie algis
0: king kwa jajat erbetizado
1: kie na erbetizado algis king utong asin nang kwa jajat
0: kegen main digi kan ninji mo di abazi erbetin salah si jumong kamen injai erbetin nama molo molo ya nama jona lo kerjami anu di letane
1: nada kedek mangasa kirok doke kainga aba subuke na solonga kien tundu ales koe kaina den ton kania walga jurans kaina kande ko no maka mala kam na kalo no bara kaba na kingi ki na kainga ki elengo ki kien duzu on kania na kien tuoran na kien ajana na kien ki atiki orenganya tintarang
0: Ega na yendo kilo fuka kamu si tin dia wala.
1: Hasa nama deren de mandanya ela. Nes ni le fagoye. Naka ore duong al kulim baru ay. Ina min ka kifu ko ang dok asa der kay ngalang. In uye ala kilmale. Ala kilmale ba jetin der bi der.
0: Na yi duwa sing widi egal karo kudunga bangkore.
1: Aha. La ki domorenga ko la lan kurgulo sunga na ring iring ila ini ay lombi se sentar alang injurble kuro la na injurub ini ni jegelala manda nye ba ke mini ale ke bobou na dar siria ruging nas utunga longa kerenga le buye
0: jikang indogi londo gibara e in londo ye tori kwa kin Gua musang borong kuah. Nama ila borule kain aling kami ngalfur kuah borong kain. Ila borule al kain. Nama sukojot sasunga poy. Na ila kojot yang asa asa poy. Nama marang yang insi gel ngalom pike.
1: Na ila ye taranin nasperi gundul.
0: Egal kabe enak kau lalang ila kau ngene kile kirgo. Yang al insi gel ngalom pike. Kile jige ngal bulja nama slom visu kola kuami. Jigen al bultia no mazlom fisi kona kwa. Kana ma nina za ina singa lidi gizite mewa ba. Kika nsorunga kingola. Lombisi kama ye gano kwa bu skumeli na burbo kama ngeli. Naba nkama al lombisi ni skumeli. Di nsuri si jingola. Ka inal wana au. Lombi ilala isieng al giye kasifia. Nina kila kwa alu muzamburu kwa kina ila burule kwa in alinkari yifuru kwa mburu na silomvisi kirsi ngine. Ya inseke ilinga alomvisi eke kingazi tori kinjige ala alambaira.
1: Ina majingo tulei kama turuzia na njemungo nas uru jali.
0: Uru jilo jali.
1: Kela ngamiba. Marabas donga iri jegi.
0: As donga.
1: Ine Lombi kasa kijara kain abai terija isa anan ku mele na salomba isa bai na kirin ka ba salomal ku in kona ina kirin ba singin marati jemu na ani hai jendel ani hai kiye
0: anan din da mu na zdo ina
1: ani wa singwa ba
0: ngena na ani hai
1: namang lom abai dombrasi sunga kurgulo kwa nyetimba lombi kame lombi na in lombi na lombi Maran dombore bi dombore. Bais lompi digging kwa na ful ngiti. Kie. Ye kie. Na ibeleng. Na ki. Ala kering ani hai silai. Wala lompi segan si. Inama yung kwa lalansi kwa dombore ngande yung jurgule le kalanga. Jamin. Ye na kwa jurub jingiti. Na jiwi. Tagatini alan duwa deng keringjail. Nama singjiwi. Kerea kebalim kerea kain siasa alu mba ininga. Jiwi si. Kean korang kain ngasan jiwi.
0: Kidik dok. Lombi nama gal. izaka ne in kwa ka bi ngasi algi do in jalo le ana gi wel
1: algi oil
0: algi oil nalki in ko jodle kan in utun dio ne existeri kau ne hasa ine in ko jodi al del dile ke de le rengel ba jato ay girra indak jigo gwa
1: nay in ko jodle rengel ba jato ay girra
0: al del dile ine gangan ne in ka ma se existeri kau
1: Ji ati
0: yani mitil gana sami
1: eh ya to ngile ai gisin jo ba mangal oto ngile
0: oto ine del dile gana lombi kami kumel zine
1: ine
0: wala ye alki giden jalu lefia
1: eh
0: jundi gelan yani den gilma lombi al ye den nu lu na to so ga uniba kelsang ami alan du al ye den jalu lefia alan kwa kineski indora kergitia Niki indora kuyeli niki indora skoje ya kana kaji siki suru aldi niji kase lola jere ba jidu lomvi ya mato kaba uru aldi ka lomvi si ay menu suru aldi
1: ya duo kersi
0: egal
1: ina ma ko
0: el terizi din kela manas na
1: na ya sai ba
0: til asi niji al ka lomvi ami injo ka isa ami an ku jumela am ku njoli na mali il dilo zi kel jam jere servi
1: sei
0: egal ma tu lomvi kaya siya ba sa teriyaw na ma ilang inas kasi kilamba.
1: Iji jalam sa asidig ba parikay duindi tan kailaram na ma UL na turo na mas jabir runyik fiya. Iya eleke na kiki abang parika. Na ba ilay na ide kena u alang aboy aboy ko na iyaoy bele aba na madirino wa dey balance asanyi kagal na maski kwala fute aba kanse anyi inte wa ingali iyaoy bele na aboy ya bele marka dente bunga ine sagadi ngamang duo insin jaung elie kain diria sa awye kisi ne sao ne aslan turulay wala taga bele kela tabi ayba ino alan duo turu ayba nakaye si mung nas uru aldi alki ken ko na nasteri aw
0: ay mung ay nji ki ko anga
1: egel nasteri aw na uais belemba ine ma ila badda kiyo namun genan umona de njalo mi ho na ye aslan duo salai bagan mati
0: ye mindi gel na bele
1: annan si kaula nin ka kiren ajay aba juta ji dutan dio jeter diang bay ngayu maraba dora ter rejilo
0: ani zikin gara to lenga gaba
1: eriya imbulo akeba
0: ay ndia ngayu
1: lombi tarik sike kurra na ketinga sbeta na kies kwasi kwalang indala kilongi abba ilale juro jibo kusenga sine jaw na kusenga si jaw ba kwasi nas jaw na si kwasi julngiti nas kiwiti alang kawe indala na kusenga dar sunga indele nga lombin deng den jalomin wering na ken ketingam bagi jang wering ye nas dar dulding ko esi delding dio kojoja barnga le sunga fi
0: ya ne us kojo iririm
1: eh
0: lakim marang iro kojo le taga yurti
1: kira kojo le taga yurti ba ine nama asang alantane dembele le kaungi lombi yesu ase asana man kalde bule kaldul ai kwa na kalde bule kenas kalulilla akir belen hai kwa ba jawil kien koron asi jaso si idin ne yeng as kalang haba kaina kawe na insika na mengami ye ka oreduong kin kwa algi imberule kirul na kin uto ngainang gis ko yoje songa kawema atising in kelngingi kin uto ala kadeng in zihidla ki garim na ki mandanye ki derinde mandanye score kindel al nyetting dai ngungi yi ati dingi ya kirel wala ding ko si kiro wala ki we alan dorake mindin tundule ila na ele war jago naati ati wayan jangalan hilla jago na ibra kania na din kwe alan gutpia alan dorake na tirimila alan si au na undul ine na gut fi na fingiti na king king king king king kaita ati sungai ini alang alang alang suk tu leke nas jani na jisi ismini mini akit undul ay alang idin tap jawa ya ding algal tap jawa ala jurnyo nyeting ini ungi kanas kila garem kor kindeling na ira alang ini nama nyangan na jisi ingkwa kal idin ungi na oel alang jisi in berule urung na abas ka alum king kwa asa akal ngaba nama idin ina na na na na saf wadda kwa le kare main ka wela sang ngona na na na au ngena yen siria na saf indik le kare na hilla dik le kare ba
0: e di mere jamali ene di mere so nga jamali marang jo to aba jela nes e mitil masal nes kasin jamin ji in saf le le aljerel koro hilla warta ga sama jome ba ele sabal kurai mara aljera neska in subdigling a asan war e jenne neskoro hilla jome matinin dola si burjundi elalin dola skoro jen kana mas uy nama en waloro ka madun savillari ngin kurai no mono so kami
1: ka ngidi na neska si duwe ngwa ani aldingare mi seyala jey
0: seyala jey baran jono den safli jari
1: na ile duwa isa inan kwa ye ne kasi borra dembi algis induo kasi medili lopol ngiti na ine nama nama nama kale alan kwa
0: yani sur to dai mo rena men
1: alan sur birsing na balumsi kangi alkoel alan kirsingo kikingi main alan kirsingo war na kiningi alan alan ki dembele kela mina war dieleje koresi bas na kwelba indersi na kwelba kain sur na ale akwelba nan kwa kerngale akwelba din nan nal war kwa utu abas elle jawla na jio basan kwa si jani den wayin din ton dom bam fago na ba din ton fago ngin kwa do gai sin kanyin elba
0: ngin nan delay
1: na ji la jo la lang in elle ke ki ken o sang na ken sabang inan jam mali na kirel wala je di en tigena swing na dai la yum gin alla lam fago ba na ba elle tirin nas jabila surti di bam fago nas jabila surti di bam fago
0: je di jo ara fago ban dole to win der njay mana tu
1: ine na ba al dip fir jadi ke na ska si aba dai murung ke ngutu alu ba sin fir ge na ka sin aja ba
0: jago
1: kin ayangale ni pingye na kwa tong eritnas bay mbambulu abas jure duo ni bay ngina sing itike ina taka ma do waranga ba alang au semba na ademba na jutanga tere aba buru apu ibalang kamara kwa mburu fako namagal alla wallan sibeto aba roa mi ba
0: yani hata gine mine na rodo bobiti
1: aldui kwa fatalam burungale kwa lulalam burungale hila banyanga yekinal kin bial adembo do simbalum hila banyanga alan tulle keyal na alan tulle on
0: yedi dini legal na tulle kam biza tulle
1: ila burung kwa alan tulle keyal na tulle on na ke mini mini ado yo asam bawa ke banal kania dok itning kania ena deng agalta vinte men ge altari via asan yesi sai na ikinga sidok ini ine ye
0: nanzi injay mel hatta din ye tahriya via bolu alam bakania
1: na wadinga ke na aslan tahriya kawe bana kai na wen kama kin sina esa lumbi ululu nga bet lumbi inda la la zalim ake wala bi esa ululu le bana na kien kam wo bas jire ya jur ko ba din for sai sai ake denja na tahriya marang ine king kwa iya na ba na king alakin otanga bulel na gitsa nga dorol baw alang in kwesi kila kwa mburu ngale ademba kila kwa mburu ngasiye ati kongona in kwa kangi ala yeng inan tu lege nang kwa adi lage nang nan si jirmo kaini nan si joingi sasunga kaini manga ye nan deng ulum inang kiru ina mandiko ina ulmel kien kinga ana to koro fegele imadil tulle
0: woriga koro illa min pe ken woriga koro fegele
1: imadil tulle nas koro dakike kien kwazi kai na inan tulle erit ala yen yun ina kieng kieng kieng borungan kieng kieng tengenga inan jamael kai na kieng dogala si inan jamael kurnyol na duo bi duo tengenga si bagivi na gablina tengenga si bagia via ba du lingue si bagivi yiki jankia jamba al du lingue si indala bagivi kieng kwasi kaya sa inan
0: al jundi
1: ala kurro inan ini halang inan ki kila kila domborenga ala kientenga die yen kintenga kiemborunga indi dele karul kikwel asan kalom nalan kurgula sunga neskiro kalom idine kin kuro honga geba marang abas kwe tokkai nakila borunga lenya na ingwa mbakaro kasa inen dombore umwala kin kwa sinan tulefia alwela lang ona duim borung kwa sis agona kiendok inan tuleke en kala wel barang alang inang kangare ina ma derbi der kendel alang in lombin den den do moresi se kei na abuna skain kwa se are dai borus are na orrengale kawar na jena borunyalingi na kaungena in tulekong na manin kwa kernga bas di mburu ko jaja kein dai mburu kelal alang asab kerial na jato nas dok insecurial ne kiyal na di mburu ay kirako la la la ingwe ila kien bon ila borutu lei bara kien uto ala awak ajoba ay na tulle si ala yo no umu ay singel ba bara ba ine ko bas na ma woyo daga kenel woyo daga kenel ila tulle si bata singel ba kola lan alang alang alang alang kie in jurup sikap ie na mo mushkila apai na kana bas namas jure nga si namin kwa panga na mai keri na kurnyolgi yen dien ela alkenga sunga kawe maraji ji ala sareng den abakuri yang it al in long algi sare tu le bungel jisi na kinga ala si duong inui keri nga jaiba idi na tulle anan kwa nyetting ki koris te bunkare ye dorabas buliti alan te bunye marajiti anan kwa nyetting bebe kele sunga sungiba lokelia kaba inu al inu al al ridiwoi kwa al karele asanga kineba ye duwa kebal al kirowe ina embelem bana dola langa ilngoba ila ba wey bana sinasiyata hasta no pie a kind of thing pues wajanzi dawang ina kingali ba jam lang wala jam la la jani la bis jin yuma inal den da wey ba jani
0: ngali jin kisense bara ine kim belenga al joson wasege nan tarasge namaka ki dik dogo la lan sin anyi king kwa kim borwale al oto ko enga mi ngal ko la ngi mburu ngali kya ye nga se as di ko je bulola wala buloma diki la ti bulong ye ngi e dor ko ru ling ko je si idi ne kido ge na kamin ba al ba delin ko je ki kan nas kan delin maran ko akir ngado ko ne ko je bulle
1: songa
0: ni na al warin awaba se je ilom file na lom vin jalun se ye ne jizi ko je le reng ne nye ne jizi in fale ti egal ka lom vial ke ye ti lang ko je bulon abas ka yezi ko lo omla ye al greng ne do kwa ka salu jizi ka gum bulon wala bi se ka gum bulon mara abi ji do inda ki jama egal ele si kal gis abu nal tu ga wi din tu ga egal ine ore kwa izaka ne king kolinga ziki kojo kan ke seninga na dain kojo sungai kwa kerenga gaina kojo dale sungai bulong marang seje lomvile wala lomvin jalunse yene oto jundi ne el duonde mborugi zizi long di na silinjini
1: sei
0: na jwelande le
1: jam jwelande le yo
0: egen wati ji ila el borule bana janni ji lomviza dule na janni
1: ma inshallah ala dele jago nakina ala kele al kwasis kanyintia ki kidawa na kiki abu bulune yake bai mamga oto ine deralanga elba ilin nan kin gwangun lokali kawa wal gal yani in anan baske wi di doral gi kania gele asi banjabu nan jam locally na jaw bayin ba ba sin sir ke
0: yani ki an zai milki in zi jai mil ma to kana ki idman zi jai mil ya lo da man le jam
1: sa ina jam ma ma sin sir ke idi naye in runyungo na lom visi in se tio alangi jisi in koyin na ingi bagi fiya aldulin koy jang nay lombi kiden jalom tewa
0: ina exe ina si e kilaburun gwal yena kelenes kwasi koyon le tugungare mungkin nene sporean kwa jumon kila na jial borun si janza ta ndien kili jela mandien karayani
1: te
0: maranye ki kurwani ngono skoreni ile si algi njelungal yani foren ko ene njami in fore wala duyi ngasiba ne ile unama sporei adu di na duyin si na silombingi
1: na silombingi lombi se abadeng den ni ma kiken kati ngan jurnyo duo bi duo bang en kweli no lang ila ni male itirik o ngali jijay marang ine nama mushkila itirik ke ay sing alom lombi se si uo musan kem burung kwa nama yengul ki kila ala en kamal urtutu nga nas lombinde bele si tulle kalnga ne yeng azlan baki ki shekili ho nas kalnga bele si ki sense as kalnga nama kaungi na lombinde bele si tebun kere li na kareli nas den do kendo mon kwasi sin kama jia jamba in kiai ba in siai ba in kai ba kai ba lombi nama sin kwae bi balum sa kangi na bungo na kojo jale bawe iding nas do imbele si bamin
0: nasa barum
1: na insidio baying asa jaim baying tulle na jaging yaske ba na kasi galgi barel ala ila jaying si kang nan kila dombore nga ala bi imbamin asa balum nasa dele jaim baymang bayenge algi kasi se inya alkang se na injaying se ne ala jaging yaske ba na ba se ay belba de imbele kala bamba ba ngina kila dombore asi burgulo ala ges domo kwa rimen kawe burgulo ati torat si ati zabur si ati injil si ati kisi burgulo
0: asam bumo
1: se kie lombi se kie na kila domo ay kinge zata ni kie na ini na kangini ay belenga na ji kila nyetin den dio lombi ay gis bere ngalang ay ja na atija lo ay tia seiti kin ko jaja ay wori indel ngana lo tia seiti oto abas ele do wala oskai namas di en dio o kama koro namas tawa kaldo al aja an ko aba ele kerle ke ngana so ta kele ko an namas tawa kaldo al aja an ko aba kindinga si do kuro en kan nyalang kama ki naye ati kama ki na ila eleng insis kage na ele kwering insis kage
0: dilo
1: won na eleng insis kabe la malang kabe
0: akit na ne haddu igalas
1: mana tu eri jitisi abba stawa jallo jizi do kabe senga duo silo mana java mara tulesi abba jaw anan kwa nyetin kareli
0: Jibas
1: au na seje ijai na ja idin na tulesi lombi na skorojing iti alan tui. Nu den tinle ala namang kwa kwa jajay na lang kaya na lombi nsi kwa al dulung jutumu apa. Kwa ay re, nyeri sari ay, kwa al ke na den. No, lazim ay balang kutu jagil na liya enjo al kwa yundur. Imbele algis amin mang auna seje ba
0: ji abo kan ni kami ngalang ki kuila dina de ngutu aje
1: ne ke ngutu aje gil ba inu lazim ay balang atam kutu jegil na le ay jo e kuyal undul
0: mara nyang ki dia mining la kas mining
1: tamu futinga ba tamu futinga ba
0: ne di ne ki de ngutu aje gil ba
1: na ine e alang utong ale balen jawrti e koronsi aba jaw Ya, abad dito dito dito iri jamenti. Na dito de iri jamenti na de ngurum jeriti.
0: Watu ira bangu ngene jita.
1: Bain jita butus. Na ba kwa ke ingi de inkering.
0: Dito jamen.
1: Dito iri jamen ba. Ine ud al kwa lombisi se akeli ba. Na inkama kui al kene undul. Uwa nu ala setio. Kike ala nakari namas jofo. Ine asa futo do juiti. Na injami ye. Alfa lombi ina mbele. Nama jau kila uto ngasi. Jisare. Kisi sinjige inu inalwe di mbele kena lombi. Naka idin a aljijwa. Auna kuroja. Na jurgulo. Na lot le jago ye. Eb lombisi wol na nay den daruri mangela ino ala lombisi jurgulo nas jaram
0: lala agi lombiji duo dar fori jam jitigi hila kari na jara sene jumare ki yangi dimbang lombisi segeri na jiros lombisi segeri jumelsi na jangi ay akul jato adigis lombi ngwa egel ka kinjuma do lala fegen udi na kama alki ayakul na awlegal ki digal na kidimbara kwa o kidimbara ba nama arabaola duodig nama yangwa lolo ka alki yarakan parankaran urgulo kerngasinus umo jine ni namu jogne kilma sondoro jaw dimbara ngiri yanama urgul namas buliti tolemasi nama jarti nama urgu nama bulti na jarti ji nama dingi la lejan tok na jere na njani iya lindi na se hal jado e kidimbara la no lo anin kay na din ker ker bawon don ni lo to birle ba ke borai in ji mo si yom ker gin jawi
1: kila ji wa ge
0: idi na dain tin si agingi bara orre ko sis do ma jolo nas gal ki so ker kayti
1: orre ko tulen gilom bindong aorti na sa sikir kaiti na sungai dongali no alang burgulo otang asi na stule balong na ila jayengal kiko ila sa rumi kaing min din surle ba den jana dientong na kiki ngira nang na ki orre nga kerna lombi gim bagi ini na kengi kuro ini na masa sikir kaiti na ki gabala yaba erit ko ana zbinga si tule ayang aba marang ki bas tule si are nga kanga na dain tuske insi sungas like bani na keribulo idina dele lombis in are no angis otanga to lenga gis kwa na fulingi gis nes bungal
0: bara batai e majiram bain na jago to na kisi asogis coming insike mirangi smulo din dorotevia na dobalangi la ini al duel na alan jang na jundul kese tuske samar aliese ngan tuske na jundul na ziyawgati uang se nga donga ge an nisunga na amfara dogal banga na giskel bamingi bara habib kese ki gavalay sunga jenna rimenja na ki jisi tawa iskaldoba na ikawiba marankain se email tawa lang gistompi tan jisi sunga idi nejimi ngwarin janga na ikarijuliti yengi na bara nga amfara ker nga dogal bel na bago kese iran sabba sunga gistawa aldi bara tar fogo aljanna jago na bara Muhammad Ali na bara Hamid dogal bel na inen jamari member bara Adam bara im din dogi donga ani aljanna jago na bar nga nyatinin kwen kital banes kelbam na kital rimimba na kital ferraba auna tulengan diyo bang na auna ilong fijano kise nga ziba iran kirsing asang kalung idi na kwa tori kel na giskume na akweli nga basang kise nga zi kal ngingi na namas dog lom fiziki barka kaming idi na se atinin duwe na skide ndali fagodok in wari gang kenga ba nina duwe al undu na skide ndali fagodok in ilong kiasa lom fizi tawa kaldi arana sare alangi kuru ille sungai ni na doki baragis kaming na arigis baso abakit kain na bim bagilal konjola kain marang ila ba idi asang se nga si sunga kalung mau longgi dong aku di nama sekalung tu lele.

0: kane da kai ga kan gel jam kwa da in barnamij oren uduan jare na ine na ma dan gi won beleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da in burusi kabe na hatta ore ya ker na za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin kwa da son pora sin yetin ga gel na di oren ake da dal dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din kipora ininka anan ki a wika na dan suru suke yin
1: e kipora mai nan anan inka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayang alanga kundi ba alang surunga sibagika lo bilo alkain del din dio anan iskan ba ouna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lambas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouna din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru wazen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur ankaye ba na karaba ki dine nga kulili alang kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alang sur nga bagika na alang kwa nga sur ka na asang kain roga fugo ka na asang kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu kaili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka neji tokang kwa na kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alang sur nga si bagika abaki sur nga bagika na kakire kara lia duot alkarra kene low garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kayin enelang nezi karin kawe
0: a tulle maran ben na dogi silole nan taras girsingo na namagal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru sikko po na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi sikko po a in kwel ala menan ki suru sikwengi al kain sur adang joengi kain songale kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan alomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya de jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwel alan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albelong inaji na azaezi uya ayese denga yo albelong inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belenke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon en nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis ke bi na ki ngazi idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba en asa suru kirgi nga u eribi eribi ba it kawe ali en kwela wala gal asa en dele suru magin ba kawe idine en donga toge aba kele beskir bilial ni mekel diane skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala en ke na en sur kirgya nas ki dok sur kirgyu duwalang el nes ki ngase tebun ker akeba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba en ro aza kerin jawo akeba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bo ki sina ko sage na ma nyet to ga jawe na bo na ki enje na inak na ma gal rose dem birnya jundi ka ngun jundi idin nas ku roke na kalikil maskeba alan kalikil ma kabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirging ela yeng dambu ruba sen kobo
0: Tulay, mayra main dok nas in loyle nan tara zirsingo nanama galine tiri karin kan ga jam kwada en barnamij orren udu anjale nama yani tombolen dak zisi kel kan ma kayinga na gal do gingo ke rekeri

0: tane do kinga kan ka jam kwa da in barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lole tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stumbe
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwa gen na najibe gurrekinge alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si ke li jaw al din tong el ne ji bulo inna ma ye na firge na ski kelel ye donga kai na ka duin surule ay kala de le an ala donga a wala yenin elnes in kwa al kiga fala al kajiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alam bay urung inelang bay silong alyei donga mara alanji janina na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi ila bay silong alyei ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in nama ye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alya eri kullo yela fingi dina simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa algei illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udo si bas barang mun jeitel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeinga ba alan nyet inka alan do kenen belen kadingi si alan abung na jita to alan ngajem bayla nyet aso ki kiin kurunga na kurunga si dog jegil ne kendil yalan alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in nelan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo elalan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi alba je alba asai na alan an tonko nge in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo naska berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenga nga sambili nga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelan alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyeng kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka nama dog de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indayngi orre kanina ke nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nan kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina ke iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iwranga ji jurun iding ki autokang ala surnga si bagika na kay udonga tabunjol
0: to lay mayran bay na dogis nan tarazirtingo ya na lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na ba ka baluk ala derzi eta man pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele due ye gigi er ni jaba jero ye le man gigi sini ye ba gisi uru numu dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na asiker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ile boru leke niji aba gutiki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi niki endo la ke gut kare na ine borun jutumore na mu gutin jake na ki ngwa alan gutin jale buto kare alan si guti tu leki wi alan si otan asi kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala galdain gorre ile alkikaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibalwas din sursi delle njaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibalwas din sursi jaw wala masji ota jiri. Nama dine ndiyo jan na ota nga jaw. Lea den jagin ele namas jagin nama haddo indaram. Ji gansin boru jang ilay nas ki uwa nga jisi. Boru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette na boten alande ngoroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, ba yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwele lang kundi ki inkwele, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande en tamu inja, ila gutsi al pi, denga laiba alwenti asanke ngala si pali. Asan kaya ala si pali ni skiwil. Ala nansi, kien suringa si, kien suringa ni kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masindi ni aginyi. Na kaya ala sa kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loyle na kinyi ala nguti ngaringa ila. Ilay na kien kwa yemba si guti, na skurunga we. Na liya ala nkawu na kaya ngudu nga si, kere kutubenka, kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yani ni na kisin mo asan suru kanyin din yani dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: sani da kai ga kankil jam kwa dan barnamij oran uduwan jare na ine nama dan jinwen belen ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan burusi kabe na hatta ore ya kerna za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin kwela san fora sinya tinga gel na di oran ake da dal dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan anan inka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kundiba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din barasi juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asin kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba deldin kwa nyeddin tari nga kwa sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kelne kiyo nga si dai surun iri karrakawya na nama yeng kuo lomfin donga kay kuruna lomfin donga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan kwa surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas en kalong in albay gisi te bu kayli al duile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kain nan toge bele nan toge surun nan togi orre nan togi alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lou garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don token
2: ine ki sense aba kwel asan boru dai ngi ko bo in kwel ala mena ki suru se ko ngi al kain suru adan joengi kain so ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan ngalomba alba ki udon balan joel wala zamba dele raya de jeng nama joel alan ele ngun joengi ine no mena ngin kwel alan ki suru se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se ayo yiding na abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok bersing nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dai ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala sur askir gimba aba e ngasa sur kirginga u eribeeri ba itkawe ali enkwela wala gal aza endele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskir bilial ni mekel dian skara bakabe mara aba ki ke sense dok inze ka enala enke ina enze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun kier akaba idin anako ki nyet al kayeng kayeng wa nyet den jenga kayeng ba ena ro aza kerin jangwe akaba ala ming ela was nyet iribedel nama bau kisina kosage nama nyetu gajawe na bona ki enje na ina nama gal rose den birnya jundi ka ngun jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil ma kabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru sikirging ela yeng daimburu basen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok, nas ini loh yang antara zirsimo, nana magali ne tiri karin kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale, nama yang tombolin dagzi sekelkan makainga, naga dogiu kerja keri.

0: orang udah anjare. Na ini, nama kuil alam in kuah masa nampu raki. Long ading taman songang ere. Yani incoming alam dua era masa lan na dayang kania. Incoming angge dayang kania. Yak gizi kena dini ni. Yani kuah angge gizi na gizi lombi ini na gizi dong ake. Real dini dong ake na gita ni jamang dua gizi ni. Yani nama kuil alang kesi lori tiri bersung ere ayi pa ere ayi ya pa mezat al kuah setemungi.
1: Illa jirsingo tulay illa bes ilong al kuagen na najibegurekinye alangi tongdingi na den diojaing na masole sinjaming algel ne kikiji kongasur kabi ji tole sikeli jaw al din tong el ne jibulo inama yey na firjey na skikelel ye donga kai nakaduin surule ayin kala dele an yalan donga a wala yenin elnes in kwa alke gafala alke jiti a maraka ila jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in nelan bais illong alye donga mara alanji janina nananana sole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bais illong alye ailong in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye aiba iding na ding al dingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam ali ari kullo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idin ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong al bajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abung na jita to ala ngajem bay la nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili ala buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asang enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikilma keba in dengung lompi ay la jilel ba ji yesi dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken lomperele dok inen kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balambaw ji yesi asang jawringi na alang bero na abas jawi alba jie alba asay na alang antongka unge in nelang asang in nelang kalung kain do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan o toyngo na kuing abung asan kwen kal nga todik ding duo ayla inniba ne ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na aba na ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna koy ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kayngi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indayngi orre kanina ke nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nan kayenge na dayngi idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina ke iding na abagis ji duo ko nge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu ko nge nan iwranga ji jurun iding ki auto kan ala surnga si bagika na kay udonga tabunjol
0: to lay mayram bay na dogis nan tarazirtingo ya na lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derisi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la sejamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye giji air ni jia ba jero ba jele yaman giji sini ye ba jisi uru nama dinga le on na ke burafatai kaya jam kwa namagal ine tiri karing na ase kerke inga na dok daing jirisunga in daim buru si tabung kare na kaisi na kirisin daim buru alku akwira lang kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

kwa sunga se kilma ga fulle do it nes kilma tulle ne durte kya de embarale na yale ala de en koke na mankien do ola sala nga ngirinyet na do bara se de en koy ni no ngini ba it ala ya am il ne sir to do sing saiba de embal asa wonne nga lo makkawe de manyetle it de do ya ngan tulle na kilma dutti ala kibirnying ina kwen wala den taring dio suru sikura. Ye basin den duo na kendo wala den dion sunjul. Ini ngalang ye ditin ami. Na ye basin do kendo wala se ditin ami amas keng wanda nga de manyet si dorol kawe na slow makenga. Na mubikikin belenga ala yendo mbrelere men kawe tari azbaba. Alan di yang kuri long fiin kona si keliba. Asa ye kuru kie na keli kawe. Long fi bain bingu si na kie ngatine nga si kikin unwa nyet ledi. Kikalin unwa kustela. Na ki wajanga fuyala asa soka uye. Ya basen wajanga kit ela ala bide unwa sirbukia na ferrabenga. Na long fi bain bingu si rok wajanga kit irijewi. Ala indale ndomborelere men akaweba na masin bagengi. Na wibangi taba unge lea ala inzonga banga ina jaweli nguringa. Ini nadie nkuri lomfi. Ini nadie nkuri lomfi mbele sikila bamiba. Ina lomfi isi kilma simu anga. Na magisonga fia yesi bando kilma simu inga isambingo si age. Na waribeng suru itle ala bani ala mbabung. Dalam fi bagian kuanta ala ferrafia surun sabang ale nama bawa ngena kido kido ngena kurung alonga kem ngasih bagi ba asa ki emba nga nabi abalong ba nabi ki maale ambom ba na lo ambum mo ba alantar ba kila kuanta asle mara dalam fi ba bingung si kilma kalu ini na kunyi ala kelinyo kefia na surunga dosala. Nabang kerek ki iske na kelifis bayang. Kilu na kito. Bibang imbameng. Lo kala arra eng. Na ki arra nama kal imbameng. Ye kala to eng. Ki yung kilma ang kaling mong. Ili ngala kikungi bagila. Lea long fi bay simping wasi. Kito way nga masir fingi. Kito ray ay saya war beda alam abagil ba. Nama ili yung kigisa kule alang bida na kwaya beng. Maranduwa to dogan bumo ba. Ang gabi mo si Julo.

tay belena darling belengi darling belengi musa na mas israel nga si inkwa kinama lomfin belenga njandenga kigge aseye musa si inkwa ranke israel nga mbele kirgol mudil mo able bele ili ngiri ya saware nga si hore ple bere musa na ma israel nga si nyetiri ane si inkwa bi kiki nkuni unwa kitsi bagila asalong fi fira on si fia na kien abirasi nama diemburum suru si nyet nama ki unga pala na ayanga na pirjanga si nyet ki kungi bagila marang nama na bingo si long fi kilmanga ay ini ba asam balong na kungi alam bagil na kilo alam kelba kabizin si ki ayanga wenga ongal dora awli juda ngale na kien juri nga sur to ya is ingi ba na kaula tal ngale is nyiri ngi ba na kien sogan diyo bi bosa ba mi ba na kira ba ba ba marran kaba is bingo si jama na koro kit ani aisa bingo si iri a asang embalong alka di nyawe long fi lea ni alay lole ba ako hajbo ni nga bakuri si hun ki basha ni nga bakuri awoj batar kare lang kingo si keron nama si nga si kotengo. Nama si nga si suru kaba nas kin warenga nas kin warenga au rauwin na jat si kangara. Namang manasang waren sa basil. Dali na beleng janding jayi. Musa nama yung kwa kin dali beleng ang jandi si bagi ba asang kietari nga kit ba ala bibaw. At to bibang nyet din bibang nyet dieng ya welong fiin tubung barin tubunga na warengan sagala na kuari yanga na israelin kwa nyet na kien do wala na yanga na jara kit eldien taas leke na kit alagis tari nga kawe na arragis kangule na arragis kalmule na lewa gis korokani na kit alagis tari nga kawe na arragis kangule na lewa gis korokania. Ala nyet long fi belen jandele bari. It ay say at to bingosi biada. Na ila bingosi. Kien kwa fiya na is bingosi long fi engi na is say bingosi kwa. Ina say kien ba ngasi bele bera. Ibrahim si na Isaac si na Yakub si. Ka binga imbele dikti na is endel ba marang. Badi yung ungi. Alam biya to di yung kuri long fi tabung bara. Ka basin dok kien nga tinanga si imbele irgo na siya nga si tarasing ande. Duwe din dak pala long fi si uringi. Musa namayin kwa balong si ki masir ay kanga na kuantas le ay si kando binang kit kuang unga jitula si bagila. Nalonga kit asaya nga kain didong na kurungang na fidana daabin longa. Ala di entas le duo de na ya na wore it akeba. Ala de enkelma long fe si jondi na makit ko a long asipa gifia. Duo jiti si di entas le abonde ba ala ndokola fo ya la akiriba. Na ama ye kindale mbele nga si kelami bambar ka de ngiri mbuo. Na inkwa kabanki maale on ji indwa. Dora ala nga jondi ba. Anang si futu na kiruo si arra agide. Lom fi ang kwa yi ba sa ngit duo si istin fiya marang basinde ngiri ki fuyi nyingi. Nama kit nala nga nyet yesi iri nyingi ala yung dombarili rimen kawe na ibang kien kona javelin du faso na wuri en. Prophecy of captivity. Kwa nje yi deri lole. Musa nama yung kwa na lom fi ibang ngit duo si israelin mure ngan tasle rang kikin nala nga ala yung dombarili rimen kawe. Alang kien dongola na jara kit kegila ala burunga karang sa bangale kele. Na ki wajanga ala long fi yang asa iri jabi. Na suruan swing na kibrit eng. Na dele reida na kurunga na dayanga antan alba. Asa njai ngo ina dema sa dong na adema sopo em. Ini ngala long fi puya nga na matjai ngo na nalem pia. Alang kwa nyari na angal ye long fi insurusi det ka hun si fia. Na yasi ka ngungi dek kilma fuyaya. Imbele njawi nama ilong. Ili nas kien kwa alom fi imbele njandisi
kayimul asa ekiyen ba ngasi ni veda ala masrele kurul yeng nama dona kundi ena longa kir ngasi bagi kawe nas ki kumu kumul nas ki kumu kuri kumul longa asa yenga kanga ba na long fi yenga si ayine ba long fi nama it surungiri fuya nga nama kinala nga ala indombrele men kawe nyet yenga si riji long fi nama yenga si ki bas no fui yenga pa it surule na alo long fi nama yenga si ki bas no fui yenga pa it surule na alo na ungang butunga balong fi nge marang yeba iski ngosi belenga daira jondi na wanengkai asang kindali belenga nyetsi tarika

bayla aw rek way ɓendel ka kira bamba kese kilmaysi moyɗok alanga yinganesa wunsenga awarine dayen da radio ele wuna kiba ele enka ingala wunsenga sur kelkam kital lompi mbelenge na ke ina lombasa belea keran kundul baz belea kit kundul alanse dayen tasle ke lompi aysin kirgel deldin dio alkayn surule ela wun abake buong askirgin ba surule kanje nga tarasange ba na ine namadog dengal dike tolle na welala lea ingenes a na nama itirik kanu namaskayngu na kayinga namakel naiskayngal dia kelaka al tarasing

ke alansi kindness kelkam ki borai na ki borotai. Asi do kerdo ay nga doktane ela wungna kese ki abakwela lan kirsing wa kwela lan lumpinke berenga kela si kirsing al tolenga gena epia na kital gal tolenga ge ba kital gal yeng kwa ala ka ba alan kela sa bakarin ela wungna ki abakwela dan jenga kain wala kwela san tulinga kain in kwela san ke ki en kirgin tarasin de na ke nguto kital ba sin kwa den nombre ndi ala ka ba kela si na ma nyetting ala kun dina ka ba kital ba sin kwa alan ka kela si na ma inala ka marakise na ma do kwela lan yin kwa ye al ni feji adina ni fe den dora le yena ken tolle akira jaw jisido uto an jitin aben buliti ina joba ka in dora te ale ay nden in lel ken uto an ken si awal ye kwa wal gal ken bele ken si aw ali ye kwa le den do marin dio ken kase u bele ngi uto an jitin ay la ngabulel ba mara uto an jitin ay ngim bulel kidik a ina lole jisi erbet ken stiriripi a keden den po langis jisi ko ranga urro ala ngira un se jaba se jijelum min torik de gie ye ya se jalum erbet de torik kan dok melegandi bagi kan sen melegasi gut paleti almentore gal yesekewe ila lole namadu giana lompisi kale fe mfe ala lole natamayenga anakwele ngalang ala lompinde sultase boa ila sale ide lompi namaye isina du jopo naken ken salaye takela saken anyetindi asan yeke ngatare pe lompi namaboa ila lole namaya lompi yegal namayen kwa na nakin salaye takela nyetin jaba duile alka alngi nangi kase du jawe marakin kwa kinal bakin del dindio alan songwangere do kwenge inala lomba ala nyetin kinge na dogi alba do waring wa yelompi da do be do selba tiwa wala erbe selba tiwa basi meren ka alba ba janni mara jato kingi tinga kital ba ju be selba jaring na pul din jenga ji jato abajel na jumo ka alba salum jisi ka gisinga na ilole na madoka aldiga keran ke na kwele lanka ine ali yelompi nkwe ela kuo kusenga si juro lompi nkwe kuo kusenga si juro ko kasanga kai ko ange kelal uto wajiti be deldin dio al uto wajiti afi ela lole nama ide ko kusanga kai ile lompi alba ela nama ko di kai no ko kusanga kai ko kusanga nama kai ko ange kelal al duon dio kai nesko duo ke nga tari nga fi ela lole nama duo de ke nga kise nama ninke nang na duo de njuru iting jey ngo se na tolle nga bana walgal na ulula nga nama ninke nang lo elempal ide turban dio ngi alba elempal nin turban dio ngi lompi ngo endereng nama ron yo kenga nama kide margabro beta nama insa bangere era ne indo alanke bang ellem parke kikenje nga nyetti nama ni turban dio ngina na lombal elle ke kwanke nga ela lole alba bin karal ba lombin kwese jegila na ro beta nama steripia teripia al jela alba steripia ide alba ela ye lombin kwe kal alba na dele pago ide nama die losi nama anelia nga ilo bahra jelil garin ela lole indele nga ide lompin kwe alba deng margabin dio kuro nama nyanga in ulusi nama bulo na kene de turban dien tuleke alba bulo na turban tuleke ide nama taban kwa ese le duose ming war hawile nkawe alye tin duo deng utarra nga nama hawile nkawe alang itin ki ginzira walga ki silsila kirgul nama kuti ngule la sale mara al lompin kwe ro njoke nga na ela na bungo ela sale lompin kwe alba ela nama steripia nama urutana aljel jel alba pago dele ege alba pago de na mel na man tabukura alba tabukura ide ide na uto ka kita kay dal kay na kusenga kay na den dio kay ngala nyepi ke la sinyette ngala na bayunye alba ske la uto ka kusenga nyette ngala bayunye ela lole yesi ten ken ku kusenga ke la na nyette sur kurun na ma duo te ya insai ina duo bi duo alba awol te ya kenga na ina la lungi in kidik dok namas dok impality ke uto ka keninsi al duo duo undul na duo si al duo ku kusenga ke ne le kenga wala duo kenga na ulula na duo el do kese na in long al duo el duo si riapia marakeze na doge duo ai bana riapia ina long de andai mbaru kwa di ke ne ngamel duo pilan al iting ulul kenga na duo el na iting duo si riapia wala la ne paru dok ina lomba ina lole do ballo pinde mbeli dio ke mara na ba do ko el duo el le ngasangi ndongore emba ndual ulula na al ka el nas ko en kuto wadi a wala saka a induo si al ka na ria a wala saka a de ngadi a ke al boru ke ne kawe alan duo en kwa induo si al ka na ina ria a mara ina la nama dok se aiba ide nama inkwel a alan din tabun inja ile lole jike la taring al jawa albani penaji ina la wakile nja na sele duosi jawa ina lamba lompe kenga nas nyi ile lole nama do inkwel ji abake la taring
sarga kele njaw wala dosi sarga kele njaw gisi lomping delo aisa ga yema marado ginja ga kele njaw aba lomping ne pe aba na lomba le lomping kweke na el na ke bara wala le lombi el na ke bara ela sale kele muto asi jido ginalang tarasa sanjaba na ma kwela san in kalom daim boru dio wargal min tore kay muto kele de alan kawne sinki ga sikiri alan basin kalom alba lombi kenga nan kien kang na lobi lo inalang nesin kele uto wala ne nyiti ela unaki alka en kay njenga lompi kingasi abay hudud ma ayen pe ina ijaba alange sultani ini alan duo digi sis jeperonga dinga ke nata na utonga de kinga sa kwasi inderenga dinga kay kina sin testes kana nye ke nas kirel na dinga ke inna kigal taga testes sa sin kaba ela wungin laba ye de mudur el na pago a ke la utonga na masina antaraska ilole na madu kwela azang en kalom lompi ye ke en kurro songa ke lobelo utonga kital bakayin ana en kwa alpi yesi duo ake balan jasi walgal jikin kital jana jaw ye bayin jasi jisi taga ila wuni jikuru as jamba kinkela jaw walan din tabungi na jaba in usikal ana inang enga alka anna a inalang dik udike al longale ke walgal kwan dio ke ina surundu suru al turule al kain kwa di ke ina aba aridik pia den sursi ina jaru tiba e inirisi kasi al lompinez nyi anan kisir ki buti dok ina bele makasi al lompinez nyi banyu manama dongore indele na mbileng e in usi albaka anna a inang albaka anna mara ye in aslom baden sur in alke al sural yen nonga au ngaring nonga au ningaring surna suru dioke nansi surna si nino dioke nansi karuke ilole namadin tabunginja egel kin al au gena ngaring e mara arudike lompinde runo undu longa diang a walga lompin kem ko te ake nundu laba ka kwen taringa au na undu na nyiti suraba kena ro aske ba dio alangis utonga le nyiti ele lin suraba na aso kisa men kibora ene kibora batai aina namagal etiri uro namagal ayinga nadu unsenga awara aso kibora ene kibora batai.

nama yana da kai nga ilole a asan da imbelen si inan temen ka dogo asan dog tabunkare a elawuna ki asan en kalon ki dayan orre wal gal dayan ka en dargale wal gal ken kwa wal kuldiga nyet al ki ene deldile a turundu kan ene ka en utonga asan en kalon nyet ten kital ba ka en na kilong na kital ka en na kung na kital ka en na kauna ka en jonyongwa kital ba ka en ming litel garingi ming litel ming ding a ding ean diyo jayin nangi kering namang apa jayin namang jel namaneng and nan king ayanga ne pogul king ayanga piri pogul alambas injalom king uto ki nyetti ngal jena jaw doji dodi tin ala ajamba alambas injalom king uto ki nal indela ngal dolba lompike ke tin bitin ana kila uto ngasi yegis nyinti nake ba wadi tolle ange mara aba ilon na jitti ange namasin kalom ken alba erbeti nes gisi imbeleng alan kila uto jitti ake la sinan jaw ele namadok no ele lingi altorge lompi ali erbet lompi sin kwa kadu king kwa ndio asan kwa en kwa nyetti inala lomba langa kinge ilore na makise kwela lan kilo in kawli dok a asan in kalom na lan kan kilo kawli na sin kalom tin uto ngase asan kergel inka kital erbeting ye na kital erbeting age ba wal gal kital chitaninge na kital chitaning age ba ilole na makin unsenga a kwadi dok elen askum metia ba ela unna kwa dombor ngase a kawli tia ba wala ji arya ba do el na dombor edi ginde al de pia wal dombor edi ginde gus gut ela ji tore ga jaba ela dombor se jiba jawli ela kati age balon pile yela dombre si giba jawli tarasindi nas ela lolo gudja ela una lompi del dindio ay gutinjal gutinjay talba ke nyetten del dindio ti se na kwa bal gudi ke ra harami wala na kwa bal gudi ke na korongi en guti ba en kwa gud dombre bi dombre alba ela gi gutal bas ga tarasin nanan ke a radio den peta ke peta tarasin den ra jarang la italba jumona ke la gena tolle ke na ke sense alba lompi kwel na ma ke ke la linjo mara ke talba jumona ke sense a lompi akwel ba ke la se kela tenge asi nama toga ja awule do kidik nama inkwel dombore kinal ele ay alamba aw dok lotok ja ay nama gudja ji leaji al doni fe nama gutin ja gona gudjaw inkwel asan jerrin kidin juru in dombore sa sa gudja na en sa sa gudja ay ko angina dora worik doite na ele ba sa kea kela ngi ji kea awiye na ay ko angina jisi doram pul dur rengela lan jone jisi kea awiye ela inalan albas inalan jangu ji del dile le abasin jenga jen songa ela wung na lompi ba ele nisquel jal jow ho ala jow ba ala njurgul o tomasi na jaba inana njurgul ki sense a basen jay nga jay del dile lompi ki muto ka kitar kay nation doc tespi a adi long na del dile jay nang ki rummin jay a adi lona gal jato do gilona lompi le yo nasin do rummin jay insina na mayena ki ingwel a uto ma songa kay neski del ko mo men war a albadang war rekwa ila una kwa di kele nasinange hal domber nga songwa gena kayin na kido kiwasi a dombre ela dingin di wal kadok engi zanga dombre nga ongal kayin kelal min iri kayin al dombre ongal kayin kise na mo kumana dombre ongal ge na man dombre ongal kele marana ma sangal ba del mbas tok biri si gudba kindik si guda sa baba kin sia bas gudba kinela to garengele kin a dora aisa do ta bas to garengele bin se kewi maraki lol na ma do juro wa tari ina skaba alang ingwa ela bele ala keba ki abas in kiwal kise dombre nga ongal ge na bungul egel alam bas gud ka alambas gutka a italba ken umona dendora a puldung nyanga na lompin puldung duiti ela sinama onde mara italba nivia na lompin den a dora ela te asiduiti kise ali beleng na magala ela sia ela lole na made yei ki na sela uto ase kela kaungi anaski senka na lole na madoka bajala lan jal na jegil in aldi sasa warin kunga a al inkwa al ku kusenga ku kusenga wala al beleng arwa sirira kenal beleng ki kwa beleng na beleng inama ay goy domboren di okay dombore ke na mata kriya mata mata ide den an loke ne mbelen mata esa tamania ke na den aya ide wenga au na tamanle na illa dog na madog morgus ke na dog inala mbelen nan dog illa dombore ke na luka kriya na dog inala mbelen ke mbelen a nyetinzi bara dombore seba jabunos gudja tarasinde na jabunos giraya tarasindi na majurgolo bela ke nal ke ngi al lompin kwe elna indose ku kusenga surranga no ku ektenga surbungi na dem bele se dogi djum matarasin ki namadok bele anke en kormegena kanni enel leji abad dombore jeya ji basim gudiya ela wuna juro le juro dok a etim pregi le jidi juro gal dinga kay nesen dok ereng dan dok songa tarasge na nama ela en kwel alang in dombore sisina gudba dobi do go dombore talbas kwa wal gal koneska tuga baba pakat ba jabunos gudiya ela wun na uto songa ken ki gasenes bitul na bitul na nyenge na ki ngasi gelingi gi na warde nga rakara ba maranna kikin sokolal ne fi ki ses lompinden dora si kumo na ki encore ansis kumo a
kise banken senga kisi nyetinga alande ngarakarang adi domboronga ewela kwage adi domboronga kidgal na bargan kering ele bas nyetin gut kauki ri aska embalin coming in domborese guta sa baki domboronga nyetin alba kenkin alba ni fianas ki lompin kunte antili ken domborese nyetin gut kau mara ina jobal kati ngaye abas elasia joba ela una dikene gidele giwi wala dikene kwakele nes kaule namai sina lompin den dombor in alba yei mara ina lang aiba gi bas nyetin gut ja gili anama unze basin jumo kerebe keregi na jamen balamas delen duom belele taken jindere ngabes duen kwa e nama ide ding e le jase wala galabes duen kwa ha nama galen jamen alang ha le jasing e le rinden te ase baji jurgulo kidin kidin suru asen ji jalom na alang jisi kilma pispia da alang ki ngutu ake netarazge soga tabu kwa le na baji jola njenes do jenga tole ajan kise e le lole do ki ngutu ngasi ba ou ne ji jurgulo kidin suru alang si ke lompi tole birgin abas ken bere wa kele jiwel ken domura kele indi yoko inkital tole akwage sogi samen doge lole borabatai samen nadok elnas ago namazgal kaiti doksu kerle tolen soble kiboroi

0: Baila urre kwa donga ge ani lo bilo albang alang tulenga bang na duin donga alang di elefago kwa kul donga ge ani songa oton sok na ken neskai di na dokwe alang kim utonga kise kel na rok dieng kirsingo asang kalung idi na kise jarung songa tekatini oton ama kwe alang kona kaim forengang kirsingo na utonga ke la tulenga alsi yendi le kiutia ina jaso na jiyang asis jauliti oto na mara kwa lalang kel naki gutfaling kirsingo majiramba yin jago na warre kwa donga jani na mako na sida imbera tabunga ago jago
1: asoye na tana asoye orre kwa kitalidiele jamungi ya isibomungo na kwa kitalidiele jonga ya isibong ha are sangala mbidombang na alang konjolang karabang asoye samin tabumbeng kikieng are ngang na kikie rai ngang
0: Barafatay na jago gutfari na skwasi donga jani orre kwa nina asa kayi na sa kunga ba na madugdan sa wakil kam na maken na kari utonga kilal tulenga ge ina alansi kwesi jaso nga jauli inu duwa kersi den barasi aisinki gabala nga beleng na kinsi ki kangla na kau na alan dokangi na kagil den jige kai at is coming walagal at is coming ba kaskiutia namado gibano nasdan sa wakil kam na makena deng in kirsungo idin na sunga tagatini kwe alming iti na yesi jurmi uto ake na zi yesi jaldi na den juru lentintia min war asa kayin ne apaya nga ba liado ga ba apaya nga ki uto nga baki nga indanandui ki baray na barafatay.
1: Radio Samar kelma kelangi

0: ati esi runyo al apae nga bele gabala in jundi lalanki kwa so nga antafike ngen wale jundi alanki kwa kere nga tafike yamba jagone zwa.
1: Asoy natane asoy orre kwa so nga aso aming alba nabundul nama yei al jurnyo wale kani jurnyo nama eritulei. Jurnyo nama elong nina anang kurosi nadeen iti tule jurnyo tabungereng basing gis dangaleng na basing kem kwa jumunas jam maranga bay lonas din kurusi mindeng iti taras ajiuba jato ban sabba sergi wala galnin korongi na liakem kwa madin dinga du fegali otonga songa ke nindelinga nama del din kwe ye jurnyoi del din kwe den jurnyoi na lomba nena asan jurnyo del din kwe den jurnyo otonga songa ke na den dio ke nama takatini alanki kilasi kalung nama ye aljinjwa nina asan surin istenja walagal surin jaso. Surin jaso nama maranye kale undul walagal gabalanja asan duubarasi imbeleng alki gabalai. Kile kul abayang kwa dayang orre alang kirsingo bas ritomine. Nama kale undul. Mainin digle ji al elong na duodjang na jurnyo. Ji dile kele ila eri. Kangungi. Idi ina otoba kwa wana kagila. Forrenga al kundula yeng eri lo keras kundula ba yeng bas eri si kundula al yeng den diyo kayin na kwa les kiwite ki yeng opungale. Nama kwele asan yeng galo mending kidik mending al kawane kayen surunga si kingo ki ilabele ki gabal la wala suring istenja dayen diyo ke la wala keba. Aba illo na ki dayen diyo ke forre basen jawla nena alba bele sis iwi nerrising ki kela korang namas iwi na jye. Marang abay lo neskiyo to tondiyo iya na aba na barnga na kalanga na kule lotokang asa kirgini na toriga lotokanga na gabala siskandayin diyo dogola abas kawle do basing ilalan si kayin. Marang abay ilong na yeng istenjasi na jaso si as kayimba ki neskiya kamba yendok asing kiwi aba. Kinama yenge al ilong al kwe iti inkaminga ya alba dalui al dindo ngake idna joel alanjanyo alamba janyo na jawi songa takatini minding una kain surunga se kingo ki ilalong asa gabala ilasi dain diokang wala eastern justice dain diokang wala jasong asis dain diokang wala akimba aba ilon na kimenin kain surunga kingo na kain surunga se kiwo le akibankel taga ainin kurnyungo wala dogal songa koje nganke mbole gal bile nganke mba alangin long alang kain forrenga si kurnyo maranga bay lona kain dain dio akeba ila alba kikau forrenga yemba ile sikawe ria ke basa fal kundula abaton dio janna jumon na kwe yani ngani nga se sunga long ba abba inala long wala gal ie nal long abat jumon na kwe yani istenja si akeba yi ban jumon na abba inala long wala gal na iye na long nama el aba el lonay kwang woli nama skila doraje abagal il lonna dok na na na kembar nga genal den kerinkele nama do kila dorakiya nama marang wala san no al au na kimenin kim mitil keng kain do wala le au na kim mitil keng asa kain do na tawra kuroba idingi na aba tawra kuro oton si tille jurnyo ma diki al kirsing inkriti na toring al ki dain surungiri kanga marang oto kwa ninge al perrakenga na longa kidlia kamba al ilong al kiking alanjang maninji ditin injang maninji lo borukerle jang mi na madelli jina dinyang kwe bang na marang dok kwe lasang inkalong orre kwa oton de jurnyo na lano mana toring ngira oto ilong nina alji duo tok jang meram kwa ongalenta ze wala kwa osinta na joyang kwe jurnyo ai mainin kwa oro kin kwa gedo nas din kwe sikigitia yi kunyir dok eri nas din kwe sikigiti yi ji duo jang kin kwa antaze na joel alan dora jarang na kin kwa aldile songage abadiele itin jurwa jewliba basin kurun kawa otong so idi na duo anang jwasa otakar ka jaro tidinga kine sin kar ka jaba kino ka ngungi nema illo mani ayi alkika en surunga sikingo ye ilalong ki almitila kan ka en tongale na kila sikida ile ke ilakila jalunga nema zli amosotka nema dog ye nes aljingo ye dengi ya imbelenga ati ilong naskwe istenjasi akeba wala jason asiaskeba yi wala gabala asia aslomba indwo ate lolle na ke kire

0: ken jigenga ka ke na ki kwanga ininke takatini duwa ba ilong nas gabala si alomba ken konjole la tabu ngiren songa ninge kine lombal konjole amati deling ay kiran kirsing manin ni ke ati lona e jure duongi wala ko eniwi ala lot fa go na e nipya na man sin ke ken jaru ngang annanga ilolo bi lobu njum nas kor nga ke inna madigi ati ni yana guta longa le nyanga nansin diga ke ati ni ngana na taringan sit enga asa gabala sia lomba ka ngu ne an nan korrompia bay le wiyal se al se ile namas do gabala ke ba ile do nama jigiri liagal abas awule ngi enga nas mosot pia na denton diokari dok asa ile se yibal ridike ne ngama la in alki gabala kal korrongena awezan tin yi ile namagal korrongi apuy kin ni lage oto aba kel na dayin radio kagila alki kin korronga kuy na duorik barasi aspatiba kika aspatiba maningin kwa meram al kwalki ntongale kay kul tonga kerna kerkele kurnying nama oto jitong lo ker junyuna ka lo ker wala ji ki ya ki ton digindeen jurnu jurnu ka ki ton digindeen jurnu marang al ilong na gabalasi askamba abake lodingan kwa siaba surkanye ko tengala surkeli inama ka ngungi al istenja na jaso akeba na gabalandeen jua akeba ine na majel kwa soga itandio numu jumu na ferrakini inna makai na mai erdike alko ngere aldu jeinga awal kimbas ja kinsi kanza ki wala skamba awu maning na kila sungale akiba yi na maning ka ngina kai surunga sikagil yeki kila jalo ngasi kanza istenja si kanza gavala si kalunsa wala kul kila kan ako ka duinga bankwe na asande njurnyu songa tarai lianim ko na kel na kagil a kika korangay alkikang nakikila kanne asoy sunga takatini abay long alam for rekurnyo kasi bay selong asam minding gabalasi ne istenjasi na jasosi a surinjasosi a asang kawle kilasi kelal oto tulengage lanu lalya denjele kien duiti asoy
1: kiborai majiram baynes inan taraz gawara kisi sunga tagatini kimberanga jijua alan sinkiro kalung kaki wore kwa kain jayngale ine imbere oto kankir sunga orre kwa idin na kisi ki aldaim buru kanga dogola si ilona kwa kulkurnye iya ruin nan baru nan anyanga na kalanga marang hatta elen ko fielen dok yani abako erigitivia mungkin duolen tine dokani ko elen dum sun ko aljo dengi ya wala denga ba undul balang ingola sun ko kanje li idim ba in ko abanin ko roma fiya ba alanga kaldi ba wala duwa wasa ko ba fa ilolen nama utongo sunwa kai ne kin si bulitia neki ko teng alanke gutaka naski ga sukumo ine bara camera safe dok tuleri memvia ilolen kan mo welalen inwa aban sele kera kin dogolan tala yedi leke aji iya na baban kangi ne kai nanga min gitiya balan anyanga na mama na barnga kariya na giskoy kunyo songwa jamaili marang indalan kwe ilong ninal ji dora ma hayanjane janni ile dora sina makafia nama jundi lana ba jinjo alan jaldo ineni in during namas in kwa ala jaldo ba kweli aki ile doratok adwiti ba ayye nama kai in welalan inwa sunwa daga tini kweti belong nina kuru nakatile lakin maran ka welalan inwa aba illon na gisele gere na juguda keranga sija al dogolan racing duo ake ba al ye illon neska ke nes dela ke wala gal nina se uluke din ko jurnyu wolen idin na jial iya janal ababan gablines dogala bela ba illon alan kage alan gutke di enta zena ba ne mboki atis dogala ke la hal ko elan kin dogala siki dora di ko iskurnyo ne ila jurnyu mabas di ele di ne di dora ila albi ba al bolen kin dora ki ila dora indalan kurul nama mboki al ko elan kin dogala ki in dora enan kiya wala gal aliyene ko gin kwa ki di embere kam alan ki sisim gial ki ko alan ki ila kiya ba oto ki warre kwa al sunwa ngereng ki ngasigi dogolan jurnu kwa si donga kuriti na longa di ngamba kanen dogol kundia na iya kanen dogol kundia idi ngina min dem den bidaya al bolen tombutumo tongin den jutumo si den sasto la bobo inama udigi maidik ajundi na kwa dogolan den jurnu wolen bala kawrti aba wala iya wala abba ina jawrti ba zainiya kanga bawen kamingi kurusi al bakien dogolan umkirte jiya to adin ilon nagi ka dawlo bulang na kage kur bulang kuru yemin gi en juzure le duke nani ka hawela mungkin an kulma jinya maran kurun salasi an jabuwa bataga idin illa ba kuru lo ile ga na fugo ke na fugo tana na ina lomba al kafia al
0: kewo
1: riga du lo tulle le faw fa ila dog abayla salafo ti kuru ilal dawlo songa bulong aye futo enga na khalas yani kinga skeba a ine dog ati iya kenga ati ba kenga na ken dogo na jurnu wala futo akirelingi ba mara tu yeren to en asasi tulaje baba nim bim bidayali in sika kanga mi min kari ina kanga wi idine intale algi jisi lomfi ini ne ji oto intale lengan karaja ngidi ne itala si dendi tin gundi wala ganas intala duoto si gundi taban duoto gar runyo bakela dogola si taga indalang ki ila dora al ilong ala nyanga si kurnyol idi nabanin duoto gin jirnyu wonga biko wasi mbela inama udigi awlena ma do wela lang inwa wore kwa jirnyu wo in eri hayna ba na gol gabala in eri hayna ba lan ji ko si jirnyo nas u gabala in si iwi asan duogar si gabala kaliay ba marang idi ni alan alan singe kalon alan kai alan lomfinden kili wala ga lomfinto gun worigi maidik idi ne jase duosi ke gabala jo gabala duosi diarengel ba ila lomfinden tabun insi jalanti ji al duotu lejan na lomfin ko doldin ko gin kul duala ke bana birnya lan in kwa yiki gabala la benen ba ille ye yani duala ke bal birnya ille lomfite bi madikin dola jis in kaina zalti bagina zalti nan dora inas gawliti alan yenke ngankia idina ken jayngale konjola ambulal balia ape apa enga lonzing e adingi longne ilololeng ye dora guru insi longka nani ne iloleng itirik e dora uru alang iloleng inang awngi ati duode lengkari kituling ne ke gabalande njwa ila matining ila duosi do bilen via alde lengkari ne junni ne ki dora itkuro ne yesitana nan singangila ila duong den kina le tarjebi anjebi ba kangi na kai nangami idi neji minden iti uto kai nazi jawli na ye kwe kilasifi ki jurnyu won dora min aje iti nazi kilasi jawli na le lo ker wala gal a ki ila dora len akuriti ba wala ila jurnyu wala akuriti ba ila na makai na diri ha galiya na inan duitiya na atiye ilon na apa yang ana lomfi jundi na ke hatta ken dogola sizatu yero gliya baki ila dora inda la ruin nina al yesi kurnyol kurnyol kitule ine insi oto na makanka min imberezi oto ine ganzi kela in asidin tala litil ajiya jannal abajan alan ilolin futo barin na duo bi duo na lomfi forra ini ina jaba kim forren alba gilomfi ini lolo in kai ini la dol wala dolay ba
0: doli ay alqua alko ngama hadi
1: hadia
0: hiba ki bele fukka wala mar baso gis mayna soronya sunga ke wala ki mar otage yani kasi tingwe ki denas musajjale ele na maye alkidol kring ay
1: ki se inama dori ni joto adingilom bi gizi dolini ne jijjo no se dolsi juwone njo in dolsi kara welba wala galka in dolsi e futwa e yaba ki sense sunwa nin tarre wala itay ba ila dolalen ya bauta nin duwo kersini ki la din lakin marang jizi ki sahar din dolin jile ne zin bere in dolal ge kani ne ji in dol si ji wala de u ki aruza wala gal ne tulla ge ba sare ne jato aini fo orre kwa ki sense uto sunwa ke indan warre len na sunwa ta ga tinge alan ki dogola si ki ila dora indalan kurnyu e majiran bayan warin in kwa in waran jijegi dilalake ine namara wala ji di nafsale wala ga jikin suluke ta wala ga jidin dora al jike an janni ailon aba ilon jago
0: asoy sunga ta gatini a meram belen inal jijwa ken otama ningal dile fingitia au mad jidin dirbo mendeng ay kira lesa jonga
1: asa
0: den jurtole a tulia sa jurtoba nema tulia jurtoba kaleke oto abay long nekidayen diyoza ta ki al iya na ba kwele sandiyen dirbo kurtol mani nyen tondio ile istenjensi wala jaso si wala gabala si askeba hi imbaye yi al oto kidayen oredio imbele mfuka ina krising jumana yanga su nga sigenas dogola konga kaye na abanga longa kranga lekenge wala nesiki kienga kerkerkini na oton sogledok annan dogi long aliye ina kwa dogin kamel tubunge na muso sikawe kida yengo reden so nga bayle oto ine ay kira ke jalunga ke aluke ne undula meram abaso mu ajigila banju mona yi yanga ke kidogolang maramba nga ke imba kangungi otonaski in si askalumba maindindo ming oto alkaenwa e kali meram si duinje le o duindel dindio in ilo alduinyang kwei alankie tala kabung na ilia rabana kinga dola kain dola ini aliye kain etinga ni ne kurnyone nanko kaden sa baja so ansa kangunja so ansa in duo maiding kidik tondile runyo na kakie to wakamba yeke keng undulilla dientong na kaka kuin undul ilalong kial sources taga kirmil wala sources istengau wala sources ki gabala kaming wala kinel sa data kati lona rigiti a alang el nazmeram sina alki gabalay a kise ki alkerkerkan na al aydo den jurule kerkerkan marang ay ala jirmo na aisa jalung rikeri aisa kasi jiti indeling na kagal nas inelung keri atika anes jiti indeling inana mansuring arabarang na bansunu bansur si birmo na bausis na matebumbo marang aba ilong na kiming den ti den dirbon jurtole kulonga tole a kurtoba bankel na malod le kagoye wala jika isten ay sinja bola ka jis tinga singa ba wala ka jiki gabalai singwa ba wala jika sei gabalai sinjwa ba na makul ka karin yi aydo den a banko e ker na den jibbenkiri ri jegi jato na man wessing ilerisi ka bi al kay ngunga en kaminga al anin die lel ka kawngi na sken kurgunga kangare lel kay lel yayi al tongi na isbinati mo tanyet bo marang abel mba na skerker benga ilabe yene long al duo de die lel kawngi na mas kien kurgunga kangare kurgunga ezike ngare marang ilaba kwa gena kamya kungura kurgunga kangare lia na masunga sunga kisi jigitia meram si jigitia kikadora aliye yine kidogola na kidogola sunga yenge na kidogola nge sunga yenge kin yelage alkina langalung au barnga na kurnyungo na kayen koronga legal al ilon naka au nas gal kiwiti oto ile duo al el na dientas lel ila tala pui alam bi ni ba ne le duo si a tala le barang na ni en na duo en na el na na or radio tari itvia alang or resiste bunje nina al baram majram bayin ine a kamrod se kutu empia in ilong aba ilones kikin utongale dagar gara karaba ki dayung orre banyokei na kwa keri kwa walagal porenga alkundula le ataga tala singe imbo or radio alang utka onas or resiste bunkia kangungi iding ine jirmo askeba na kin jirmo nga wala istenjanga wala gabalanga yi alki gabalay in ilalong asa kwasi jigitia wala jigitia ba jigitias oto abakel na kagila nina dai mburunke ngutu akina indile kul iding ina duo akeba sa gabalake ot na duo akeba sa barasi istempi
1: ay duo ba mbaye na sei
0: alba ye na sei nama ka asi kaba nama inkaba zininal oto do meram kwa kayin na duo illaw aba den kwe ila gabalasi iwi ye mate alba nyokey la ila nyukinyay ba awuna sengalon deldin ina la nombal kuru yi oto ba lon deldi nyet ina lan kise ki kuron dora dweti ki kuron dora dweti ken konjola anke imbara ngi nanjila deldi ka kwel deldi rahma kwel
1: egeye
0: rahma kwel alan kaka alan sources iting istenkau na alan sources kausi
1: maran dodi kulma ki gabaldi
0: tabunje
1: maran yani kulluma na kan na gabarake bana ay duwan beren yasi tay ina lo
0: awal ka kakriang
1: lo fisikale
0: ka kan ye duwan bel mate duwan belele ka kriang
1: ega ina maitu lo fisikalo le ka wardi iza ga na gise ja na duwan sene
0: ina lo nye ina lo ma indin kizata ay asal lo fi ken si fangasi ken si bata si kalu
1: ega ina lo fisikalo ay lo
0: abas ki ken si bata si kalu ki bazin kalu nye si kalore ka au ka insa email e ka yi al kolori an lekal koronga au ko imbelenga al amin ye ilalong alki jo ingin doro undula wala ila saka kamsa pum au
1: mayne majiram bay kan inje
0: inna mayne suma suma koronga
1: in long yal koronga ina imberen ka kwanto bun ina lawal bazin ngimal ka koronga indigi ma tiji ine u kene ji jawna korong na korondwiti idi najia jual barang tapi naji kuan tahu injam yang ala jual barang jin naji kurunjang nalomvi ina jizi lomvi egi mo khaleja abaji duo ijanga nas lomvi ziki dora seila lengelni naji injam injia sejang dimbara lembenga se egel kieno kurungini
0: mitilke na embeleng aba duo kataba irijegiti na punsifi kelal erbetin jalunga ge wala yalba erbeti aw albes erbetin ken kudiyoke ah inama takatini kinema otto kangu yel ken wata sikirsin orre kwa al ko lalan tamunyeren dayin orre wori na alan tarasin alan illon kwa kika dora baso gis aba illon niki otto yani orren ken forren asikul in gabala si askauliba nas gabal sia kawliba in zakalun jato dai ngore al mujtama karim aini long nekiye asambara si duomfia nekiye asambara si ker nekiye asambara si tebungje kin otara makale min ton diyejiza ta basin jalon ko id al illong nas gabal si kena dig nas gabal sia keba duo asade embara si riya jundi ba otonama nama kake meram bullinga kayinga lu kayina undule nay kinga ne kinga dain di okritia nama dain budlin sito ga jawiti ki torik insin kalnga iyanga alkweli asan dogola si surin joyingi ne surin yi girmo ne surin istenja kalnga ne surin si gabala kalnga annan illon na pula ge ne skelen kinga basiloto kinga asin kangara ba mara oton balloto bam oton den tille itkago alkwa kranga bullinga ele na annan nungi na kela isan gaibe sin duden dem molekinya indigi maninya inama ne yundina oto kai ndogola kirga kayin alburunga kirga lekayin duoki baran nun sa to indiya kame ba inaz lomba alkas ari anna am alga duim baral lew kase itingisa tabuntu yi wala tabuntu yi aisiba wala kelma gila amin wala kelma amin ba la den ari onen ke mbarngan tabun na tolom min ami na ngini ba to do kangini ba
1: kangin do az belam ba yejene
0: tri inaz belam ba yejene kinama kage nema bullinga ge ene ninal majram bainin kwa kiali long kaim for renga si se a alang otanga to lenga otanga kin alang yensi yi school niti zenina kia al kwa akhlaka kriya jalunga jalunga kinini si yi na jaso masi ko e kin si ay si iwu abakado ile akeba abas ji otto ninal kingwa abonga ababel na bongo al mesteri bi na bong kiem fulo na school do jinya ire na bong na bam die la nungi na mes loto gi nan kai yi kin otono maram bullinga dinga ele na kelela nga kayimba wala gal nina al incoming al in itti may ni nga bakel al bay tisi wol kanya bang itisi ri wol donga kai na malya ka pungol gen tori kenga na oto al illon do na tige illon na kweniu barngandem bayni na barngawung al wunkeria wala kwede barngawungi aba kele na kurul na kenge na kien runga kawe na kinye manin koron min azitil min itile manin yale puy ko ambaba na manin min itiba na ma itinde yamba na ma itimba na manin kele na ko kulkabi na ma laye ba al kwambayni marang oto ila kinza oto abajel na injwaran dogola si a dien kasa jan na korokabi baskere baskere kamungi na duorik ina lomba eka ay alduing albaralek kiran ay kal itinkel mapua lala ila akeba kin nama yenge nama otanga kernage alkayna undula ina nama jaso indeling abay in iringa san nyundi in iti yegala den sur itilew ila sigala lomba yi marangi longa san de mbarale yi kin otona makayini nina alton dio yi iankiba ki kalun sakilasi ne ki kulngiti sa wala ki otoro dain dio yani orrenga dingale kayin nas ya kwesi imbeleng al dingba si jaldo wala bas imbeleng al ding ye si janyengo yi kile la ngi yelage marang awna singalung e kwa kayin otondens toglena tarai na so mazata yani alin kaminga al majirin kwesi itinzi kaligabitia ile do akeba kaungele si do na tuka kai kaamuni idini nasabab sabab sunga inga kini ma kwel balangin nalang karung na ma ka ngungkirsing neri in rie duo angulin silia na denjay leduiti na al denjay lenyanga ye duo awneski ngalong kimporrenga algil lomfi in aljin jual kain dolage ye ngalba atingage kien albas soga kang au ayenga amin duel na kenga ayenga wenga au fogul yalba jumon kalas yero na nyana den dora nyanga naranga dele tongvia dele tari nyanga dele kingiking oto iyanga songwa gi matina yin kwal kul ho ngai nankaye maran ye kaske ati nyanga alans soga te bukwale den nangali alan kwang ararengel asang beret long ati ki kwang kol alan kavia alan kerang na alan king zistesvia na alan ki kwanzi riging ar kwa inga mi jeuring yi aldo jarunga fi maran kwa dinga kay oto aba elne ki bara jeurunga ka sare ban jumon yi na duo keringa ke le ouna duo si jundi kanguni idingi na kilalang akaimba al gabalai wori na ba gabal wori nga imba ye nan taka sursi akaiba asanta bunko asoi
1: e ki borai majiram bay a ilolen kana ma wore lengin waye
0: tabunje
1: maidik e aba inkwa ato aba iyana abba kay na dogolo kurnyol wala ganna dogolo karini na koyran kurnyol bay inkaminga e inkwe kasi alangi rayen via na bas kwede angaji angi rayen bay na bas kweni u ang kweni wodi bogui in lea wer bana songa o marangwara lang ilolen o alin beren kasi kwe alangi rayen via ine namo uke ne skin asi ye na dele to bunga kaniba ji in oti wala in dolal gilon vi ini madik lon vi si se girsi ona sinjwa al awu madik na dile to lei min war ni na duile to la yani min war ni lon vi si jwani na lon vi si injwa al awu ingwe na dile na to lei na awu ne gisi ne rayen vi al awu ne gisi uto to lei ave kidan woreling madik kin uto nga kan lale nan ko al ko kidi embelen kaminga alang ina lomba alang nave kasi manal una kisi de lombi si kin uto nga si kin dogola si ki jurnyo ke la lakun ato ayi duo abas kwe ke dai worre lim bizat duo ban belen ka ingwe al wel ailan kasi rayen via te gizi duo ilang gisa lo yi al gi gizi ingwe ini zazu din jurnyo je jurnyu ba ilan jurnyu alangi sahar gizi rayen via del limbas wala kan jurnyu kisense woru do ba ilan jama na kwesi ilan jurnyu yangi sahar gizi rayen via bu jangi ne din jurnyu o si tuje kan ne kai nan amin idina kise abasgi kwende sala zato ina jawli ba inu ka gizi al gurnyu idinga la urnyu ba yangi kasi rayen jala ki maran alang duo tulle janglo vinnuni nalang lomvisis uto ke la ja ye kwen ki dan jayle futu as ginen baka orre kwa jayen daldin idina jayen daldin shoga skenes aginti maran kwesi uto kila alleme njas uto tulleng along asan isten jake asan kwa kerna siki gafala beleng alan den kilma tulle na kwa kerna zilo alan den kilma kwa kerna le shafake yani ki gafala ne ki kwa mbele wala ki maran asan den kilma nie kwa kerna le ke alan duo kerse abaje gilas de uraga se indela san duo kerin u tulle indel area se ke alan delin de ngai ba wala areal ke ya nungi delin eri le alan aske balan in kwalan doro la alan ba duin ni delin lolo wala de nungi alan kwan wota ngale aske ba wala alan de bal kwan wota ngale aske ba lolo alan inti yalan yesi injunyo alan si ilong ka in eri duin iti ilalti an al ognes de le gina ato arang injurnyo ila erial duolen jegile ina nga kwabal kawel tawal duin jalle wala kama alang ina kwabal ona ila duong erisi abunna duin a lolo injurnyo din kwesi asan igna ge den kilmalen annan den dalang into ina namas buo neki an ilo ngal den ila tulle kangi na kaina imbarang ila igna ma din dile undul aji iya jan ji bajan abaji din kilmas tala ngai baki kwa ngota nga abazi din kilma ki lomfinden jalum fisi din iti ila lasan gina jang kwa kai ngata din si nin ke den ila le gina ski bobo nu ni bas duo ke rilenke fokin uto nga gena ki ilo nan dogola si ki kin uto nga kunyu inu duo nga rilen nu nya sanga ke ba atto na ma janne njami ka ko alba ila unyu an amina ba alba ila unyu lo ala duin ko ala ngutfia na gutin futo adi fia na ji uto nga kai nesgi king din tongin izin ziya jawli bana lom fi belinji abazi lom fi kinasi pisgal yinyi din ko ezi basin jawli ki aba inanka lom fi kinsi ala gol bana kinsi kwel ni ki aba kin dor ki ro bana kinsi kwel lolo bayen jurnyu awna jena wara payen awna jena arimbia jiza de din suri jingola din gwa nyana era kira wata kiden sa sulumela duole le bawa duole la e kafia duosi sa kafia duola ri le don imingi jalun sa kilasi lolo jima din yesi nun fisi jurnyo dento diento de jibizat iya indin dore abas iya na ba kien len kilma fisa ba nga ba na sok bisok kilman kulile banga kilman kajalale banga rinen dinga ba jolan dingen boker les kilman fukinja ngal boker to bun doeti ni jines jeine la lola jago ma kilman fukinja na bas ine ni kulu akwa zigitu sadik ni ki uto nyetti ni ngwe le di le vingita ina lam balan oto jegil dombore lom ving den dombore le ngwa al uto ki dombore den deri menja ngwa uto adia ke na le ki ejala le vingita mungkin ada sih jisya boleh ba, nengjaz diin kau sih bulan atau abas dua ujiti jau, dia al iya jang halal ba jang, dua kerisi nalen jau dua kerisi bela ji al jom oke om to good fari bela ninjir sih, semua ke,
0: bela enggak mana,
1: mera
0: enggak mana, yang kis tok tok kuak ragam sih kini kaya, nengi awo jengi le ragam sih nyumung al yang mera makir singa, nengdua de ke om tok al kam ragam sih, nama itiri kuak yang dia bela iti. Marani ki mbela kala kul jirsin ilalon aldi lolege wala hongage ina majrama en ridike na ba kamro sep rimempia meram na melen duo ainin seri na maning abalanji serjan alko shafafie kriya kidi mbele a ilon maning le sanji din surle jang din surle ay asen din surle jang na natkin dogola dile na forrenga dile ke gira aba iya serai ba den to insitin sabba dollar do basin inna lan kurol na ababa seraiba den nyango en sabangere de ken do dollar do basin inna lan kurol kinna makage kinna majangulu ngage asa angulinga asa kwa ota angkongule na kiyente bunka nena moso chikawe kinna men kamin kin ota alkaina undula marang kenota dayndiyokay ayi oto iya nin kene sin den ridike nes bulum namas den tongin siti ngunjulel marang ye meram den ara rangala duode kwa kimitilin kaminga al eriti nes de nyangwesi eri as irelba irel ai anangi longana den nino den zuri nino angana longana aminga ala mas betanang inina ami ile mitilin nes kwa kaldi mara loriga meram dancing rike nas dento yin siti munjulel tong al inkamal rinet duto wala indelimba albako indeling ati lonna du na meram ila lanke ila illalong illo al erake diele wala illalong al tiyinke wala long al seri ila du lala ila seraiba innin kwa abanga kido otang so ngaskan nas dok yanga ngkulel di nyangwe yi yani ina kwa mat al illon ne bidien te mun riya ke basa jurinki ke ban banon na duoto yi kwa isigulin game al ba duoto bang nina al duoto bang ay min adam le kaungye al yenzil lomfi impia al ba sorto glefia riya ake ba asa julin marandok kwa ke nes otang kulili ati illon nes ka otto illon nas ota duin yankwe en sabu ulil nas yezi kul a amemba an raying age anan kuin songo age jato at doing kwe juruduong enga ilalon den kwe de nyang kwe si ilaliembel den kilman kwe ali melen den un so gala ala ungiba nati long na uringa juta uringa jawil butinga lamba is undo yi na elna ene de nyang yi den newsis inalam beleng ilalon ala den un si kafia asan den un yi rikenas jul aba ilong na kay nalang alung doing ko edok abas jawla jato de nyang ko si otabusin jul kinama ka otage kinama otage asa ilongnos angulin ko en yudok aba de nyen nalong yero jato ba nyaden dusi ba erike na sin mugulu ngona basin jul kinama ye kin angulin asa e kin angulin as jato na magal king atina kela na kela dorakia jato sorna ma king atina kela inama ye al ilong al orrenga jitindelinga orena makin kikinin ngere tabunga duitao maran kwa kiele al kutumungol na bagis kay na iya keden to insit sur bagi kawe na kien dogola sur bagi kawe na kien dogola kele liadok kien nya nga si bagi kawe na kien dogola kanigal kien aba nga si bagi kawe kangungi in nakai nas kilong ta koyi ki illalong alkinin si kaw asan sursi bagi kulngiti yi na alang alam mitila kang alang ilong kayen wang kitongale asan sursi anam bele na jirsingo nay mat itinkil mapiya anga wala gal ya anang mera midok na bele risingo na itinkil mapiya kenga lia alkele keden to insid na loto kol asan gwa yi a aisa jaso kayla bele si yani albay barakil mapiya kenga ne ilin toke irsingo yi abodok elabren wala injam kal kang asa duruko kiri ang meram ina na ngo bedu asangen wayaki kasi bareng algi kelma tokke anga na ele belesi al idin anga ne ji jare lang en belesi kel jam kana mal idin ki kuro irsingo yi al kawngi ay sa istenya na kadu ga sa ji istenya na ma kiem koro dien te brele se finya wala kila yenge al ki kile se futokel na istenya akeba na makas yi asamin kering ereng angulon adu elong na ya den kwesi tong inas belemba al au gina din ton jial sur bagija la marang elasi inara nga ja baba inara nga jisela me din to inji tele me sindampia wala jidal dinya ko yala me sindampia kinyelage na jurnyuma le kine sengula al ko en kaminga duti ngo yala ba duti yi ne kine makayen ko roagi na kien kanni ki ailong alang ilong oton sogle alam forre nga siki ka ko ranga kurnyo ni ne ina albara en kwa al ilong forre alang kay ming itie sanka yi alan seri alan ser ay aba elnes bele wa a na insijuaji rijile jaba hi na de ya baba ta alma ngwala ba insika la baba aba gal ye bon ma ngwa ay abba wala iya inirsial ka ngane innan innan ha hi ay se kurrompia zenina lorian al mona kiriwe dinga kayin a alji dok de nga razalumba man nin jal dia be kel lampia na ma lokalifi hi le na ma pingina pinga pi wala gal ningel na poidio ridik baw le albe na jingo dok serai ba ina bana ba bakal rivilan waringi kweringi ni jiala jamna kal yono rivilan ba alang ernest kwa hi inna mayi na jonde alkisera kamba hi na oto ati dinjuro duungi ati kwenwi kerengia jerunga skimba asam balance el nas denya zikwa marani jena toka kwa inna makai inna mayi al jurungo ina al osake ina ke undula abai lona sera akamba na surzi wunsenga askamba dinkwe kurwa asenke balang elnes gi beleng onde raya asake nes kwa na dilis iwi banje na duoker sis kwa na duoker abasada ke ba na meski koronga fulni inna mayi al otto ababel na kagile barnga konjora al day ngor radio kay ne indelinga na konjola na njumuna karage ba mungi nangwa tige kwa tige tok bang bi die njurule bayi kinal ka aminyin kage tigoto nimbang suri nimbar ngaban sursi mbalung marang hi ali idi na sera kurudingo ba hi na inas kalumba za dain yo ridikan gubulin alqa hi amana gariya hi kimbaka ina indilinga ilalong kiyoto asan dogola sikilalang kauli wala ilong alang kikin koranga ko hi asa duo yani istenja akeba na jaso askeba na gabalang askeba alkigabalai hi liaki kile na mutubunko oto na mayeyi alkini ngirsi na makawu ngirsi idi na songa ke ne jigiti au aba kwel asan orete yakan na orete albaran duombi na orete asan bara sikirel na asan duobi duo de bara si juta jundiba ba au na kikela koran kurnyungo asan sursi gabala coming na asan jaso coming ina jwaba ba dimbara gabala kwa aile kalifia
1: kiborai kisense ine barake Abdul Karim na bele sunga rimen via ye imbeleng iza si duo siki gabala jwa ile na lalomba nyuki
0: asoi
1: marang ilal kuroi
0: asoi
1: na asa kilman tulim faliti na kisense asa invaliti ji alki kuote yanga fizgan wala gal alsi din dora alduiti alki kuote yanga tulei ine segang aljijwa bara Abdul Karim jaungi ki sense wala gal kwa auna kanga nas baba kiwa kaulial na uto kiwa nas kaulial kwara kiwa kawari na ma illole undi jiki sok tok belenga ni injirsin kajal al duo janna dole junyu ki ne mati inkirsin in rimenka ainin kwara kit ajiki an dola si junyu san ki gabal kiwa maranka ine hasi wala lang inwa ji ki sense uto kayin na ji jaw al e janal ba janas dogola si jigitia maran ji asin jumman ba sa dogola si jige ile bad murur wala gal ile bad al lo kurra nyanga wala gal yani zeninal kikin kwambele kama alfatara nyanga na sunga telenga kangi na kaina ngami lolen idinaji din surle malahiza jaba wala gal belenga rimenga jaba alen din surle ja ila tilaji jama na jirsinga matini duan ko ngin jirsing wala gal ning yani duo kering jirsing ki dora it na tulay ba dingwe ina zeimba ila mungkinan jiti duo den kili al hadir jama na jirsinga lakin marang den tasir din ton kin dola le fingiti idinaji jana jirsing bere al tulay aiba na silbi kin do na duo kering ko ngin jirsing matu ji al iya jang wala al baja na duo kering ko ngin jirsing ila kwe din al din ton ke yeli ila nazarasi wala gal duo kersi ki ila lowne ko ila lalia ila usi imfiani na jijan na yo inna madigi awule azumon ba ila duo ko ajide injirsi madinin di manning ila duo la ila duo ko ila viba lakin din ko ila nimfingi ninal metini mbeleng kuluma na jurtonas duo si jurto alba jundu na jidele jawiti fa in kisense imitil si wore kwa tarias ko ba lakin marang hagigi ne kene indiri duonin kenes otto barasilla rimayenin wala gal rimayenin kenes dele duosilla fa ila ken kol de kila tabu maduiti aba wala sunwa mosodas fi ba na majayin ara jumon kila kol da sella no mafinyana ka inyi no mafinyana kola inyi den sabban ere fa orre ko akisense uto sunwa kin uno balka jimin waral duon ko nga jirso ba jijangene di sur si jagil hal ji din jurnyo ki ndol teyele hal ki ndol teyan ala ge hal ki uto ngal jaw birnya ala ge namale jawngene de lana ji eri sevida zine mat gion duon ko nga jirso wala gal duo sis u jiti ja wala gal duon u jiti fakere nga eri to doga zumiti ba ger mal din sur si jetebel ilolen nama inwel alanki kaungi ki sense na kirima ga kay wutonga lan alkobiza junnu wonden saba na dogola si ji utonga ay si jawliti na kilaji janajirtin ha si jaldo zoyi dumon nan kweke nan den jalle iti na maji yana den kiliki jaldo jirsin ila belezi al jana ma fiye na jwa wal ganus dozi fiye ja yatak ila belezi wati o matu duinga bola duinya yal fiye dongi in belezi al kwa de lo la la mungi na ninji dozi njwa kasi al doran wal galal tari lo wal galal yering ang na ji finansi lo kidmati ninki kwe tong lo to ba fa ila kwe indala mbasi iwiti hatta ding apai babasi iwiti matu al beleke in de lo ala ba ali lo ngalan de lo inankya fa orre kwa kidiyem bagi kidiyem bagi awna ki longale mbalka sunwa fayle tila ji jurnya zika na zi kwe zin jami nga san duwa kersi jawsi asa duwa kersi ki gafala jami na ji jundul nas duwa kersi ya jawsi man duwa kersi ki gafala zi man duwa kering bele jitijir sing faye ayinim piya ilasi madi ninji ishan jang ilarisi liana maja nasi njwa al jija lana abadi ili ake mana jija nasi njwa jalin si na jani mbari jama na jaldi wala sot jama na jaldi yele daksi antiba wala joro lasin tingi ba kangi idi neke se jia jawa fa incoming a urdu to incoming a kimitil koyal ile risi so wa fiya ye lo ne jija wala se ile risi jie si gudal tidele ato ami lo ne jija u ye bobo mara ba jena sin jam ki gutin dor enan ja wala enan ja la ile si ya fi bola ta ngam fiya ba fa au ne kin uto wala mbalka kwa kit asa kilo kwa ndole kin kwa kit asa kilo kwa mbele ngale kin kwa kit asa kilo lo ke la le kin asa indu si dulo urto kwa kit asa jurnyuon usiki erukawe neki dora ila kurnye ba al ilong al takatinke alan kurnyo ilon ndo gwe la lambar nga si donga ani
0: aso gi samen kadok ba ida fa sangi trick
1: yago
0: bara Abdul Karim Muhammad dongay sungani bara al elne ki si rimem pia ali mbeleng jaso wala gal gabala ina lolum bal nyukini ine loke na mirsal di kwa na kwa duon ka kiren ka kire al ilay asak gabala si kwa na asagal ila tille aliye longa na isikil mapiya kenga pingina den sur si kargatiyo ila al ka kiren ka kire baraka asogis amin aljel na kinsi ja kin kul ka ngindelinga abajinjwa aljinjwa bak alan kilmanga tayage kilma tayage kaninge kilma aba elonus istenja diyo ke ba tayai ba bas kake bas sitanin ku diyo ke kilma abas den barasi ina belemba alki gabalai ila dok baye nin kan bara nas gabalasi ak askinel ba oto iyangana abanga kayin na al auto kele na dien tazle ridikeri annenok ne ka ne dien lel ko yingi na dorik undul bala elna ki kurngo ongo na ngwayel ri alki gabala anga du ni Aisha Jaso ki al dain tala sa songay al dain rike na kurgo do songa ki ngo na ko ni na smosot kana te bungo na il risina kondini na ji irenjwa al au na kaying ki tal ilon na kerkerage wala isa kinga kerkerfi kila si kabuna sorka ni na sources kaso ni na kayin koron sin yattu ko kawi nan ne ka na tusu jarit diwo kawli alan keko barakwa kayin ali illon kiyen kilmangale ila naqa akeba au kilman tinga keba kinini worige worige oto abanga kayin iyanga kayin nasi yesi yesi nan kwa dien ton ashara sene sin kayin na kwa dinga nin 20 sene le kanya al kele na dien taze yani koron kari duo akeba lan ile risi bono togaja na elne ki kurno on nasbara singwa Aisha Jaso na kaungena kayen soko simo kiri kwa kile sikagil asiki kel naskando yi na kin utonga le sindan kando kin ali londa ile dog nina al semey na kile sito kwa kawi a kasunga aswamin aljel yana ba ilong alanki kwa kitkang al kwa mutama kiria to leskang ba auna kayen porenga si kundi nasmending amana kilma kin ka munga min alan kwa kwa kul denga rakarul na alan sadiga ge asan belense kin yi na alan kage alan serage alan shaffafage aba illon na daile ke namas diile jewni maranga ba daile ake ba diile dok taga anje ba inna maye ne sunwa ko rongi o ton sokle yi ton diini riyungo na duota langel ne stin ki na fiya ake ba tabu nyi mera
1: e bara fatay a kisi na dok e bara si ken jawi ngana jawi a bay adam a dongi anni sunwa na ngasikir je nga tarfogo donga gani bara sultan a jenna jago bara Suleiman Umar a bara Abdul Karim a Abdul Aziz donga gani sunga bara Ibrahim donga gani bara Haider donga gani a bara wo ko se donga gani a bara bay Adam na jeyinga do gidonga ni bara Malik na jenna jago sunga gi asogis amin a bara aljeinga wo kusa dogi donga anni bara bara Shakir donga gi anni doga janna jago non asiker jeinga bara Mufid Mufid Ali donga gi anni non asiker jeinga bara Amir aljanna jago dogi donga anni bara Izzu dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim gise donga gani aljanna jago bara jutumo foranko donga gani Badreddin Ahmad donga gani aljanna jago bara Hamid wala donga gani bara Muhammad dogi donga anni
0: Muhammad Elias
1: bara Muhammad kise donga gani bar nga nyettini ngueng albenna bago bara Hamza dogi donga anni ajanna jago namajiram bayana kernga al in sabang erem bang nadi endonga duile afago ba bara kamirot donga gani kamir safe sasonga gis jamairim memfia ine na belengan singa gela gene kwa kise lakim
0: bara kedo bara musa davi ai tabung majiram bayan awna tabung ken kwa kul
1: asoya min kwa kan ide
0: asoya ay bas bara musa yal asay na fago
1: okay.
0: Donga sunga anni tabumbeng bara Muhammad Elias jeinsi na jundul kwa kul gis asoka min bara musa jundul bara Suleiman Suleiman Yahya dogi donga sunga anni jago tajagin aratulay na awdo ne suu daraga fiya awna ba nabundul inama kai jurnungo al ilong alanki kay forre en kurnugol kilalong al for en si in kurnu al di sori jurnu ne al meram kwa waringang alang urnyone skaker wala din forre si in jurnu ye asa tala ke deldin irine si lom fi tala ini alang kafia alang den sori dangalinen din dangalinan orren dangali ira deldin ko en kay otanga ya lom fi den te munja maranki lorian songa bas delin kay sur ngasi nama lorian zata dogolan kien forengan kien utonga zikabu na kain surunga kanni ay nanji do forrese asajel joel alambakai alamba di leli wala di rey yo xane ila ke ba do denzi jayinke zata jato ko elalan tirker ko elalan sikitirker yi ila longa mukalas korokinya yi aba illona yesi tulle runyo dele ore basin otan sunwa tulle ngewin basin den ore sker maranga ba nyoki kurnyo yi bais kafi bais ore nyet urel nina liena otto jurenga kayin na kurro kwage marang azang ore si tebunje kirainga bake na marang ore dio de alkwa ngamya duofanga na nungdiam na den die usungel ka soy samin tebumbeng
1: e kise baraka mirot ine uton sunwa kayin belenga sunwa kayin na jirin menja kise amingi long nes ore kwa ki udo wazi kiwe albara kamirot kwa ine dok ye idafa kise nse sunwa nintarasi ki udo wakida yungwa radio ke imba madi kikwe lalang kwa gudle uke wala erikene nkaminga altenge ke in juzeng asan kwa tenge juzeng zi gud kawe madi gabli na aela basan ya nkwe je wargal gabli kwe nyuzina kangariba kangina kaina ngami idine indai bulilas kamba fa alji kele tenge ngasi ja tenge ngake na ina lombal hoy ato amin jawone je gila were kwa ay duwa ba embeleng juze si alombi irifinos kwa duti menga egel neye ingwa ausi abaye lo toglim menfe duwa la gabaan sin kerker fe dien domborele fa ina ilo leng jia bas maidik jenis juze tenge ngasi ay jiwa ba zato dile zato bako ronke ini maidik kangi ne juze tenge ngasi guda zaba ingina lomba zenina albay magena dari jije na jingi kitini la jijwe ni arral la sare la nama dari jingi na sinjwa daru bon albaga jejwel ba nama dari ndeng tusi jori nama sinjwa alburo bay masines nes duang nes gare wala gal na tilgan jana ja zawa wala ga juse na alon ba ala fikra dai wore len kay nga gila ko ba innan kulwe zenina ka zenina dari wogit mara jore san jara na jingi namas gena jingi kaange na kay nangami min duim bagi diele yani kaange na kay nangami idin nami indala ngai ba awno isi jang namas gindul na ke lotok le jarti wala ga ziki dora tok jergiti ki ila din jurun ila jijwel isina joran jundi ki nama ga jundi ki dora wala ga ki tini da jijwel lan jundi nama jundi idin kaange ne duo tenge ngas lomba lomviken dombare ngara jana juse nken koranga ti ajja tenge ngas ga ina lomba alhoy kangi ne ska ngama ye imbere ausa ye limme ve duala ka banzin kerker via ba kangi ne kai nami hatta tingi lo akki gavalai atingi lo na beleke wala ga no uto ka in duwa ga bala ngin kwa kusi ara ka ba jaille idi ne jidul din ko ejan lazim kusenga na ngin bula te yan anan kai fa ne zin ji injalo ai lo lan ina kusenga kai kai nin arin kikin kusenga ati birnya ga ai singar gibirnya ngasi fa ji abas kin si jalo ne juzen si tenge ga jalo indala nga sinjer giti ba zainina jijwel kidi njuro wa sinjer giti ba idina jiro si duwa janna zisi argiti ayena di lomfi fa etabire nja ila jergi asi jina njer giti di sursi na jer giti lena ninto lembe aden sursi na jin sursi na zina njer giti idina inyangwe juzu la ete jaza ki kwa mbile na wa di lakuro di sur lakuro fa maana tuji ami ilona basti na njana hini njana koja janga zigia ba di sursi na zigia le lanana adam deng deng dululengi na yankwe kuro pamara tu etabirenja iduona si yankwe su koje jang hafi ka bagigi ya ubiwazi sunwa orre kwa marang belen se la din nanin duwa kwa nasde nyankwe su koje jang hafi etabir baden sursi nas koje jang hafi naru alang kwa kawangya na kintenge ngale tulle futo kare la nyan kwa kawangya iduona kwa sa yankwe je awuna kawangya na juze ntenge ngasi gud kawangya na skal nga iye juze kai walgal bi awal gisloto doro kawe kai kawarre kwa bi awuna si ngusi balo aming ilon na ila tenge dombore adia ke ina dela ke ba durgulo asa yi dombore jumo ngasa ke la tenge ngake na kawangya na lomvi in kintenge ngay dombore digle jana dombore akira ngale na ajaba kangi na jaba jurgulo jitindi ngi gujja jo ba ndam ngalang jangin koranga kuluyo min ndam ngal ba jona nan tabe nyinel ngalang amna aba lom firo gen bele nyani na la lom ba lom ba ki kai ki karan dog na jinjam ngalang hayang lolo marangal bele nga tulla ga dindali le kurtia al kila gene jisi ki simini gel hayja ki sense orre kwa bizat kuin ku na amin diele ela bas baso lagin marang insei kalamin ina lombal hoy majiram bay kuroni nazdain sawa kelkam na makai nga nazdain berata bun
0: asoy na tane asoy bakwel asangin kalon al otanga kayin nataka tinge alki orre kwa kan nina jurnyo sengisi abas jurnyo ngwasan jurul sengisi kalon ba awuna guta kaw na dansi in bele si tin bini in coming asan juru jabil keringa kello in alan ki banta bunko mara ba ko no ota kidle ke real mentor ngi lona dinga piegena kinga tumeba kila kinga zete boysin jaba asoy yurona mas kinga asoy.

0: Barafatai kise dognas kain sawa kelkami bara habib dong gani kise habib ibrahim tawa gisal di sunga na jau giti sok besok radio samarinda rade nagis rimen jau nang dog kingis ko nga iri jagiti ilan sabba kise ka tawa gisal di ka gilang lom fi yundi na tulang alayang sok besok bara khal basma dogi donga anni aljanna jago sunga gistawa aldi warra kwa baye inang al kang nakirsing na jurungo girsingo na kora kita sanki yang si kauliti idine intalay kise tala apai na aunagi lomfi kuro ini intalale na aunagi lomfi dok dua dua si jaringa tulenga deng ereng ini na dok alang ki dora ilay kin jaringa alang ki erbetinga iba wala alang ki kin kuro iba wala lang gidin jaringa iba lolo kese alang ki dora ilay halon fi kwel na alsi e den areng aleja idinaye dokwa duo bi duo si eri alsi min den tinle ayesi den yan dio ka yes gawriti na yes betel ji kagum bulal na manin jo fa in ule do una kese dain se je lon fi leso en na una dok dain ka kirin lon fi leso en na dogni majiram bayle kan idi ne ge sense utong so nga ka inna ta katinge alanki den in kirsing marang bazi long dok tin algi kinga si jelel min ne ze kai ne tin jala do ko la ngi si utong so nga tulenga ke la kwa alye kena lo na dogaye ke si dogal na ruin na mga apakini fa khibra idina ke se nga ma was apa ke bawala poeti wa jago majiram bay
1: asoy natane asoy jurnyon dora bursike yani do ba min dile jogile leji dinya na dinga ba kurnyol marande nga ranjaram bay ille ba jijel alangi ko anjurnyon wala jeri idini na tala tala opoy sa songana sa adya ke ba na mamarang wele sangenwa al au naki koranga tulenga kayem forenga si kurnyo abaki koranga tulle kurnyo bay sin ji dangal en na sin de ngor re dangar en nan del din diwal ke do nin dangali marang aba elong naki kilal la nga jurnyo ba a todok dangala sin ngemba wala ji dangala sin ngemba wala de ngor re dangara sin ngemba wala de sursi dangala sin ngemba nina lo ton sogle ye na kan nakalu ay bagil jurenga nin nge oto na alkayni na mamba konjolang irikayni na sur kere na sur si awren kawen otanas adya kimba namas tala yia ka to al doing o rendangalang wala al doing yandangalang wala al doing abandangalang wala al kuin kani wala doing barandangalang kin na mayenge ka ngene na domborende ngal dile ka ngi a na makin al dikagil ko na jure do nyusibin al dikagil al yusib na keke mbar ngankenga asay si konjola inalang kawe mindeng itti mara nyusib le al ela jure do nyusib ye jaso si bawa na isten jasi bawa kembar ngasi ka boba kilmam piing si boba na inam kwa kuruasa kenga balampia kuruske

0: kangu idi ngana e kuri nga dual kuri redun dual ke nastabun ke ritalam piala nga piaba piani tullen yi idi ngana skuri ndonga kenga yi nan ke kire kenga nan kelatille a buri fulim burula den ndonga kenga kemba nga sa elone zese konjola kawe ye marang alang ila lambau naskemba nga si konjola pia la maranye
1: elnes kitulleji
0: konjol siski tulleji ngona sen kwa ka aisa aso bingasi otoji oreduon alilon na dombure jawliti na ilong na juredoñ yusi bindeng den aldisi arden jaw jidele kas jiwi yusi al inala longa alden kilmay na longa naskemba nga si istempia ina longa badeling alba yang as den nafsasi asa kembar nga sefia la ina maye ni ki otto inkelu ilalon ji alkwe jurnyu niwla e dele na jurnyu ilalon alwe nyiti na kuru do yorti na kembar nga se estempi yusip asa kembar nga se estempia do man deldinga asa estempia na deldinga asa jopo den kilma delding dio kenga ina maye ni ki ngamin aba ilong na jure duong wala ammo se tulle jurnyo ji alamba tulle jigidele na alamba de burundio dangali yusib elatille aliye elan mankilen yi kembar ngasi a fasosi naki gabalas kwa yi namagal ki kinziskera deldinyete siskera kaleskera aliye anga bi urtutunga bam balunsi marang awuna kurgulin alango tangar rasi tulle gerngel yenas buru deldinyete si kanyofo nas dori ngunyofo ka anga ila oto ki kanla wala kaying al kayne kurnya illa kaying ali illaw oto al deng abasi bagifiana elna ki kurngo ongo namase deng abasi yi kutifia na irijaye na deng yasi na kembar ngasi nasfaso aba illon oton deng sokley aliyi na kwa risikul ki kurun kaminga lakin maranyu sibe kuruskenga enalombal kuru doron gay kuru kurin sidonga kenga elonga kembar ngasi alang kaleji yi ala nyatti mpaso lakin maralla ye nafiao marang oto kayin jurenga na kay merama utonga si yi jaso kilmales kimba duo yi demarasi yi oto ni urkenin abakel nakagila a alkalmayi kila yelege kingesigle tume kila yelege jurnyolonga alkinga me material jo dinki fejabon yi kin kingese tume ba kin kingese nyoke jawitia au orakwa nakan al ilona dombore anki tole ko rul alan ota ki kaw oton si le ki long alan marangaran kele ke obungyo kele jurenga suru inalan ilonga alan yen sursis kesul na futo kara yi ne ingeni ki oto dayon oresi yi na kayin alasi ay sin karin kangungi idin ne yen kuru kwage aba ilona ki koranga ki sense kurun ne nayin aldi alkaba ki ngabe sin ritulet marang aba ilona koron kurnyo yi na dombore si alkeregal dele na arden kaw wotanga tulenga akerengel bedendio orekwa bankwa kan jato namukumong na ski otadinga tonga kan balkunge balmurungage bal yi bal jaranga gena dinga barnga ame inama yeye al otto abajongona tololin jegila al kwa ngamenga al dogola kayin yi na kien al kayimba yi sur kame na sur kebi ya ne bal lona jongono yani al dinga songwa kayin undula barnga na kay njurul marang ire illalong ki alang orekwa inalang kalnga na alang ilong alang mutama tabunje ki kwa mbele fuka kwa wala ilong al ore na krimpiti ki kwelo to kwebi kwe forre al kurnye alang oren dangali na deng iyan dangali na deng burun dangali na keng alan dangali na surungi arel ke alan dangali nina log yusip dangal ke ka soy sawi meram
1: e ki borei a ki se bas mama a ingwa al uto dinga kayin na dok e jaso kigasan duo fasi
0: asoi
1: nga kaine inala lomba alensing e duo fasi e kingan kang marang ina al hasis e majiram ba mitil tan yusiving jonne jagil yusiving de uila idla kenga atina lomba na yusif den kelmatule kenga asam faso kembar ngasi lolo asim faso ba na uto akila yesi bule na kilase yesi kawe kisense uto kela se yusuf si iri bitul atini ilonga na yusuf den kelma tolle akanga ba wala ga loving ereng tolle akanga ba kisense
0: au jurnyo to leke akurnyol ba
1: eh do jurnyo to lenge rengi marando yusuf sikan ko jami den itibule min ya sai kai ngana ninalando apa enga ba maran kazi ba jilong yusuf ba samabda ke na yesirog lom filming war ilo idin neke utomas kai nga silom vi yesif ya na sai silom vi yesi longala war enga na denga baro yesi lam fututi elingi ke muto wal ken belenga kelang asa Yusuf den abba esi ana ye den abba si belenga fa kise den mabda to leke Yusuf inki gavalene ki kwambele marang ye kembar nga sa yesi konjol kawe ye enes paso inzi kwa ki gavalai hata kembar nga lokali ga ngi laki marang ye fingi kangi lomfin den tulinga den dioke na nye ni fingi na ba duo ho wala duo a de ke nga na lom fifingi na yesi lo idleja alen nye kai alen si ye kwa si jofo during fa idlo ki sensi ki kang bara alin jwa utwa diya kena kidara gaba sanjaso utwa alin kena ndi kilma dirra ol utwa alin kena zdo jizi fiyan ni injwa hasang aso ba marang aba ka wangene sun kumong kia sa lom fisi kang akit basinjaso
0: Asoi mungkin majiran bayang dia karo nindele ago. Ki sense ota ki imbar nga abais kwa bara abais kwa kawe barakal salma abais duo fia ji bangen jwa asanga jaso ba. Nama lom figal imbeleng dok akela ota al kindok asa kwasi iting kilma ngale waja fi. Ji sogin opu asa eri kilma janga ba ele risi kilma janga ba taka soko doko anjungo ba. Nakila nama yenge al waja ngale duitia. Nama kaumiti ina lomba alki kino otasi inkelu marang lomfi dok den dombren yeji ingis kwa asa jaso nez jisi ye faso mani ngwa material kateya ang ke riasa ambala ki marang kasi ase duofia nadok nama ka kaumiti anando kayo surunga si kotortoro kise ye sunga atarai nina kinalika ina dengiri se na jaila hi aba yani yensis kenya ni nakilasi jolga jibanye jwa kataka kinsi ka indu asanga asoba marang lomfigal inalanga belemba kinamanye ngi asangi kalung a jaso al sunga takatini namakwel maning alam loke alanji dele jago majaram bayen asam maning jido di sursi zata jaso ka ngu utwadi ya kineki al kauzata apaka iyo na a na duen juro le weyinye wata yung alan sogo ungi wala asang aso duen sursi kima ining kain surunga si kasosa duo jom mani na din sur si jaro al kwa inkame tanna yi tasahamun nafs yi baden namas musodja sunga tarai ki se majram ben dimbele se ki ilale kang na kanzi dio na inkame ndok sa asanga kaba wala asanga kasoba yi lakin maran tadrijian jiban jumong abas jaso na lya sunga sunga domjang minki asa jeinas jasoba lanu lom fi mbeleng ai sa kwasi baso yi na kais binga ki ngaso al kaliang al jawilang inama kul kenota sursi tili ka sungai a tinquel alangioto nina kenal dain surungiri sekingi asanki kwase karso sunga tinqueli marang nina ken al kayna jeila na jeila yi kilase jundi tongindio kwa kayin na sinken ota kayin nankela lafo gulba nina jijamin lege marang duri kela yi na embeleng aisa jaso ati otoji aboji yonas di nyangwe senjwa duwe ni uka malesh ila alba ya kilma tokia nga marang aisa jaso yonema kwa la kaisa hausiba ka asoki sami meram unaka nukundul na kie inkirsing na hili nyi alandogola si kikora kit kurnyo ale long asan tebungereng ingalo nina yusib nes dangal kinye soy
1: barafatay kise nse marang ine bara kise jaso si kain jayngele felan utonga kain nekita geba longa dingang halduo jegile kinui marang abaduo fingi na lomfele donga riga na lomfele si jegila kinal kainez duo daldile fi kisense basin jaso kangi idina daldinke utonga walagal duo ilal gizye daldili fi yera si lomfi kene esi fia kisense idi ngaisa duo jisi jiti korombia futu ajaiba wala ugula ajaiba marang ba ila ujaze ni nal kimitil kaminga halan jundina asa kering na kamalie idines den suring adilong ba ilong na duiti idine lonsi e kisense asesi ta ria sanga fiaba fa ki barka gis amin sunga ore kwa albanga na kwa kidoki se oto dain domongin e dogolan jinyungon kenga alansi dogola si kauliti kidna kai ndogna gisergi kwa idine kise matigin biyo si ugula kariya ba kingasiro gis baso kangen na kain ng aming ila barang bilele kang tina na lumbal kali marang baging kyang korang age na gutang kyang korang age dogne inam bilenga marang insigay mila dua sa jiti korongvia
0: asenti esigaso bara iri erengwa bara kyang na iri kwa na yung abasgi dua esigaso na lumbal aldo alnyukini yani
1: abasgi esigaso ila esifing tina nyoke jawiti ila bara lasi wala jiti ereng bulomba marang yeden dulo wala kyang kujaja kilalvia ila bade le finiti fa asoki za min worre kwa e kidim bagi idina dantin si agini e na masoka kelele kaiti al undula na tulenga ge na auna tulenga le bang na radio samar ge se e kitina kul tarifi a bundul dong na bawgiti na ferra baw na rimengis baw na bamengisi kila gitar ki enjuro le kai ne binga si songa minin vieni bundul na bawgiti ki sense worre kwa auna tulenga le bang na kusengang karabang kibara ini barafatai.

na ban kwa so nga se kilma nga pulle. Duwa it nas kilma tulle na durte kia de embarale na yale ala de enkoke na mankendo wala sala nga ngirinyet. Na duwa bara se de enkoe nino angini ba it ala ye am idne esiri to doa sing saiba de empal. Asa wende nga loo makikawe de manyetle. It deddok yangan tulle na kilma durte ala kibirinyin inakwe lwa ala de entaring dio suru sikura. Ye basin den duo na kendo walang den dion sun jul. Ini ngalang ye ditin ami. Na ye basin do kendo wala se ditin ami. Amas keng wanda nga de manyet si dorol kawe. Na slow makenga. Na mo bikikin belenga ala yung nombrere men kawe tari as baba. Ala di yung kurilong fiin kona si kiliba. Asa ye kuru ke na kili kawe. Long fi bain bingu si na kien atine nga si kikin unwa nyet ledi. Kikalin unwa kustela. Na ki wajanga fuyala asa soka uyi. Yabasin wajanga kit ela ala bide unwa sirbukia na ferrabenga. Na lomfi bain bingu si rok wajanga kit irijewi ala indale nombore lari meng akaweba na masin bagingi. Na bibangit taba unge. Lea, ala, insonga banga, ina jaweli nguringa, ini nadia nkurilong fi, ini nadia nkurilong fi mbele, siki laba miba. Ina lom fi, si kilma simu anga, na magi songa fi ya, yesi bando kilma simu eng, ay sambi ngosi age, na wadi beng, suru itle alaba ni alam babong. Na lom fi, bagi nkwanta atale ferra fi ya, suru sabangale, na mabawongi na kido, kido nga nakurunga longa kira nga sibagi ba asa kie mba nga nabi abalong ba. Nabi kima ali ambom ba na lo ambom mo ba alantar ba. Kila kuantas le mara lomfi ba imbingo si kilma kalu ini. Na kunyi ala kili nyoke fia na surunga dosala. Na bankere ki iske na kili fis bayin kilu na kito. Bibangin bambing, loo kala arra eng, na ki arra namakalim bambing, ye kala toa eng, ki eng kilma ankeling mung, ili ngale kikungi bagila. Lea long fi, baisin bingosin, ki towe nga masir fingi, ki dorait aise war beda alam abagil ba, nama ili eng ki gisa kule alang bida na kwaya beng. Maranduwa to dogan bumo ba, alang bingosin.

Estoy en Belén, dale en Belén, Jay. Dale en Belén, Jay. Musa nomás Israel en así en cua. Quien nomás lo fin en Belén, en Yandén, aquí que. Así vamos así en cua. Tranque Israel en Belén, Kirgol, Muril Moable. Bele irin iri asawar yang asi hore bele bere. Musa nama Israel yang asi nyet teri anes yang kwa. Bi kiki yang kuni unga kit si bagila. Asalong fi fira on si fia. Na kien abirasi nama diem burus. Nama diem burung surusi nyet. Nama kit unga pala na ayang ana perjanga. Si nyet ki kuni bagila. Marang nama na bimusi long fi kilmanga. Ay ini ba asam balong no kuni alam begil no kilo alam kelba kabi sigis ke ayanga wenga ongal dora auli judangale no kien judinga sur to ayis ini ba na kaula tangale ayis nyiri ni ba na kien sogan diyo bi bosa ba mi ba na kira ba ba ba marran kaba is bingosi jama no koro kit ani ayisa bingosi iri a asang imbalong alka di nyawe long fit lea ni ala lole bago hajboni nga bakuri sihun ki basha ni nga bakuri aoj batar kare lan ki musi kerol namasi nga si kotengo namasi nga si suru kaba nas kinwore nga nas kinwore nga au rawin na jat si kangara namang manasang warre sa basir dali na belen janding jayi Musa namain kwa kindali mbele ngang jande si bagi ba asan ki etari nga kit ba ala bibaw ato bibang nyet dien bibang nyet dien ya we long fiin tobung barin tobunga na warre ngang sagala na kwa riyanga na israelin kwa nyet na kien do wala na yanga na jara kit ala dien tas leke na kit ala gistari nga kawe na arragis kangule na rages kalmule na lewa ges korokani na kit ala ges tare nga kawe na ara ges kangule na lewa ges korokani ala nyet long fi beren jandele bari it aise ya ato bingosi biada na ala bingosi kien kwa fia na is bingosi long fi engi na ise bingosi kwa Ina saye kien banga si bele bera, Ibrahim si, na Isaac si, na Yaakov si. Ka binga imbele dite na is endel ba, marang, badi yung ungi, alam biya to di yung kurilong fiin tabung bara. Ka basin dok, kien nga tina nga si imbele irgo, na siya nga si tarasing ande. Duwe din dak alalong fi si uringi. Musa namayin kwa balong si, ki masir ay ka nga, na kuantas le ay sekando, binang kit. Kuang unga jitula si bagila. Nalonga kit asa yanga. Nalonga kit asa yanga kain. Didong na kurungang na fida na daabin longa. Ala di entasli duo de na yana. Ware it akeba. Ala di yang kilman long fisi jondi na makit kuwa longa si bagifia. Duo jitisi di entasli abundi ba ala ndokola foyala akiriba. Na ama ye kindale mbele nga si kelami bambar kadehiri mbuo na inkwa kabanki maale on ji indwa dora alanga jondiba anang siye futu na kiruo si arra akide lomfi ankwa iba asangi duo si istemfia marang basinde ngiri kifuyi nyingi na makit na alanga nyet yesi iri jingi ala indombarile rimenkawe na ebanke enko na javili ndu faso na wuri e prophecy of captivity kwa nje yi deri lole musa na main kwa na lam fi bang idusi israeli mure ngan tasle rang kikin nala nga ala ndom rele rimen kawe ala ki ndola na jara kit kegila ala burunga karang sa bangale kele na ki wajanga ala long fi yang asiri jabi na suruwan swing na kibrit eng na dele reida na kuruwa na dayanga antanalba asa njeingo ina de masodom na ade masopo im ili ngala long fi puya nga na majingo na nalempea alam kwa nyari na ngal ye long fi insurusi det ka hun si fia na yesi ka hun det kilma fuya nga imbele njawi na mailong ili naskin kwa long fi imbele njandisi
kay mul ase kiyen baŋa si ni beda ala masir le kurul yeŋ nama dona kundiye na loŋa kiriŋa si be gi kawe nas ki kurumo kuŋul nas ki kurumo kuri kuŋul na loŋa asa yeŋa kaŋa ba na loŋ fi yeŋa si ayini ba loŋfi nama it suruŋiri fo yeŋa nama kin naalaŋa ala yin dumbarelere meŋ kawe nyet yeŋa si iri jimi loŋfi nama yeŋa si ki baas na fu yeŋa pa it surule naalo loŋfi nama yeŋa si ki baas na fu yeŋa pa it surule ŋaalo na uŋaŋ butuŋa ba loŋfi ŋge maraŋ ye ba iskiŋo si beleŋa dayira jondi nama niŋ kay asaŋ kin daalin beleŋa nyet si taarika.

bayla awre kwa ibendel kakira bamba kese kelma isimoy dok na ngai nganes unse awar ine da inda radio ela un kiba ela en kaingala unse nga sur kel kam kital lombe mbelenge na ke ina lomba sa bela ker kundul bas bela kit kundul alan se da inta sle ke lomping ay sin kirgel del din dio al kain surule ela un abake buon askir gimba surule kainje nga tarasange ba na ine na madok de ngaldi ke tolle na wela la ya ngnes a na nama itirik kanu namas kaimuna kainga namakel nais kainga aldea kelaka al tarasinge alansi kainas kelkam. Ki borain na ki borawatay. Asi doker dok ainga doktane ela unna kese ki abakwela lan kirsing wa kwela lumping ke belenga kela se kirsing al tolenga gena epia na kital gal tolenga ge ba kital gal yen kwa ala ka ba alan kela ensa bakarin ela unna ki abakwela dan jenga kain wala kwela san tulinga kain in kwela san ke ki en kirgin tarasin de na ke nguto kital ba sen kwa den nombre ndi ala ka ba kela se na ma nyetting ina lan kundina ka ba kital ba sen kwa alan ka kela se na ma ina lan ka marakise na ma do kwela lan yen kwa ye al ni feji adina ni fe den dora le gena ken tolle akira jaw jisido uto wan jitin abe mbuliti a ina joba ka in dora te ale a inden in leal ken uto wan kensi awali ko awal gal ken bele akensi aw ali ko ale den do mar ndio ken kase u bele ngai uto wan jitin a ila ngabuli alba mara uto wan jitin in gim buli al kidik a ila lole jisi erbet ken stiriripi a keden den po langis jisi ko ranga urro ala ngira un se jaba se gijelum min torik de gie ye ya se jalum erbet de torik kan dok melegandi bagi kan sen melegasi gut paleti almentore galie sekebe ela lole namadu giana lompisi a kale fe mfia ela lole na tamayenga ana kwele ngalan ala lompin den sultase boa ela sale a ide lompi namaye isina du jopo na ken a ken salaye ta kela sa ken anyetindi a sanye ken atarepi lompi nama boa ela lole namaya lompi yegal namay ngwa na na kin salaye ta kela nyetin jaba duile alka alka alngi nangi kase du jowe mara kin kwa kinal ba ken del dindio alan songwa ngire do kwenge inala lomba ala nyetin kinge na do alba do waring wa ye lompi da do be do sel batio wala erbe sel batio basi meren ka alba ba janni mara jato king gitin kital ba ju mbere sel ba jaring na pul dun jenga ji jato abajel ne jumo ka alba salum jisi ka gisinga na ilole na madoka aldiga keran ke na kwele lanka ine aliye lompi nkwe ela kuo kusenga si juro lompi nkwe kuo kusenga si juro ko kasanga kai ko ange kelal uto wajiti be del din dio al uto wajiti afi ele lole nama ide ko ko sanga kai ile lompi albe ela nama ko di kai no ko sanga kai ko sanga nama kai ko ange kelal al duon dio kai nesko duo ke nga tari nga fi ele lole nama duo de ke nga kise nama ninke nang na duo de njuru iting nga jay ngo se na tolle nga bana walgal na ulula nga nama ninke nang lo elempal ide turban dio ngi alba elempal nin turban dio ngi lompi ngo endereng nama yo kenga nama kide margabro beta nama insa bangere na ye indo alanke bang ellem parke kikenje nga nyetti nama nin turban dio ngina na lombal elleke ko ankenga ela lole alba bin karalba lombin ko se jegila na ro beta nama steripia teripia aljera alba steripia ide alba ela ye lombin ko kal alba na dele pago ide nama die losi nama anelia nga ilo bahra jalil garin ela lole dele nga ide lompin kwe alba deng margabin dio kuro nama nyanga in ulusi nama bulo na kene de turban dien tuleke alba bulo na turban tuleke ide nama taban kwa ese le duose mingwar hawilen kawel ye tin duo deng utarra nga nama hawilen kawela nga tin ki ginzira walga ki silsila kirgul nama kutingule la sale mara al lompin kwe ro njoke nga na ela na bungo ela sale lompin kwe alba ela nama steripia nama urutana jel jel alba pago dele ege alba pago de nama el nama tabukura alba tabukura ide ide nama uto nga kita kay dal kay na kusenga kay na den dio kay ngala nyepi ke la sinyette ngina na bayungi alba ske la uto nga kusenga nyette ngina bayungi ela lole yesi ten ken ku kusenga ke la nama nyette sur kurun nama duo te ya insai ina duo bi duo alba awol te ke nga na ina la lungi en kidik dok namas dok impality ke nguto nga kenin si al duo duo undul na duo si al duo ku kusenga ke le leke nga wala duo ke na ululanga na duo el do kese na in long al duo el duo si riapia mara kese na doge duo ay bana riapia ina long de andai mbaru kwa di ke ne nga mel duo pilan al iting ulul ke nga na duo el

na ai tin dossier riape wala la ne paru donc ina lomba ila lole do ballon pinde mbeli di oke mara na ba do quel duo ele le ngasangi ndongore emba ndual ulula na alka el nas koyen kuto wadi a wala saka a ndo se alka na ria a wala saka a de ngadi a kelal boruke ne kawe ala ndo en kwa ndo se alka na ina ria a. Mara ina la na ba do se ai ba ire na ma en kwel a ala ndin tabun inja ele lole ji kele taringa aljawa albani penaji ina la wakile njana se le duo se jawa ina la ballon pike nga nas nyinyi ele lole na ba do en kwel ji abake la tariga kele njaw wala dosi tariga kele njaw gisi lomping de lo aisa ga yema marado ginja ga kele aljaw abalomping ne pe abena lomba le lomping kweke na el na ke bara wala le lombi el na ke bara ela sale kele muto asi jido ginalang tarasa sanjaba na makwela san in kalom daim boru dio wargal mentore kay muto kele de alan kawle sinki ga sikiri alan basin kalom albalombi kenga nan kien kan na lobi lo inalang nesin kele uto wala ne nyiti ela unaki alka en kay njenga lompi kinga si abay hudud muayyan pe ina ijaba alangi sultani ini alan duo digi sis jeperonga dinga ke nata na utonga de ke ngasa kwasi ndelenga dinga ka inkina sin testes ka nanye ke nas kirel na dinga ke inna kigal taga testes sa sin kaba ela wungi laba ye de mudur el na pago a ke la utonga na masina antaraska ilole na mado kwela azang en kalom a lompi ye ke en kurro songa ke lo belo utonga kital ba ke in a na inkwa alpi yesi duo ake balan jasi walgal jikin kital jena jau ye bayan jasi jisi taga ila wuni jiku roas jamba kinkela jaw wala ndin tabungina jaba in usikal ana inang enga alka anna a inalang dik udike al longale ke walgal kwan dio ke ne surundu suru al turule al kain kwadi ke ina aba ridik pia den sursi ina jaru te ba e in risi kase al lompines ni anan kisir ki buti dok ina bele makasi al lompines ni banju manama dongore indele na bilen e in usi al baka anna a inang al baka anna mara ye in aslom baden sur in alke al sural yenonga au ngaring nonga au ningaring turna suru dioke nansi je nansi sur nasi nino dioke nansi karuke ilole namadin tabungi nja egel kin al au gena ngaring e mara arudike lompinde runo undu longa diang a walga lompin kem kote ya ke nundu laba ka kwen taringa au na undu na nyiti sura ba ke na ro aske ba dio alangis utonga le nyiti ele lin sura ba na aso kisamin kibora ene kibora batai aina na magal a etire uro namagal ayinga na do unsenga awara aso ke borayne ke borpatayo.

nama yana da kai nga ilole a asan da imbelen si inan temen ka dogo asan dog tabun kare a ilawuna ki asan yin kalom kida yin orre walgal da yin kain daragale walgal ki nkwa wala kuldiga nyet alki ine daldile a turundu kang ine kain ngutonga asan yin kalom nyet tin kital ba kain na kilong na kital kain na kung na kital kain na kao na kain jonyo wa kital ba kain ming litel garingi ming litel ming ding a ding ean diyo jayin nangi garingi namang apa jayin namang jel namaning an nan king ayanga ne pogul ne king ayanga piri pogul alambas injalom king uto ak nyetti ngal jena jaw doji dodi tin ala ajamba alambas injalom king uto ak nal indela ngal dogol ba lompike ke tin bitin anakela uto ngasi yegis nyinti nakie ba wadi tolle ange mara aba illon na jitti ange namasin kalom ken alba erbeti nez gisi imbeleng alankela uto jitti akela se nan jaw ele namadok no ele lingi al torge lompi al erbet lompi sin kwa kadu king kwa ndio asan kwa ayin kwa nyetti inala lomba langa kinge elore na makese kwela lankilo in kauli dok a asan in kalom na lanka in kilo kauli na sin kalom tin uto ngase asan kergel inga kital erbetinge na kital erbetinga geba wal gal kital chitaninge na kital chitaning ageba elole na makin unsenga a kwadi dok eleng askum mitia ba ela una kwa dombor ngase a kauli tia ba wala ji arya ba do el na dombore digin den alde pia wal dombore digin den gusgut ela ji torega jaba ela dombore se jiba jawli ela kati ngage balon pile yele dombre se giba jawli tarasindi nas ela lolo gudia ela wuna lompi del dindio ay gutinjal gutinjay talba ke nyetten del dindio ti se na kwabal gudi ke na harami wala na kwabal gudi ke na korongi en gutiba en kwa gud dombre be dombre alba ela ji gutal bas ga tarasin nyanan ke ngar radio den petaken peta tarasin den ngar jaran la italba jumona ke la gena tolle ke na kisense alba lompi kwel nama ke ke la linjo mara ke talba jumona kisense a lompi akwel ba ke la ke la tengiasi nama togaja awle to kidik nama inquel dombore kinal ele ay alamba o do klotogja ay nama gudia gi leaji aldoni fena mon gutin jago na gudjaw inquel asan gerrin kidin juru in dombore sasa gudja na insa sa gudja ay ko ngina dora worik doitina ela ba sa ke ya ke langi ji ke awiye na ay ko ngina jisi doram pul dur rengela la jone jisi ke awiye ela inalang albas inalang jangu gi del dile le abasin jenga jen songa ela wung na lompi ba ela nisquel ji al jaw ho ala ga jaw ba ala njurgul o tomasi na jaba inana njurgul ki sense a basin jay nga jen del dile lompi ki muto ka kital ke na sin docteur spi a adi long na del dile el jeng nan ki rum min jeng a adi lona gal jato do gil lona lompi le yo na sin do rum min jeng insina na mayena ki ingwel a uto nga songa ke neski del ko mo min war a alba dang war rekwa ila una kwa di kele na sinange al dombe nga songa gena kengina kido kiwasi a dombre ela dingin di wal kadok engi zangal dombre nga ongal keng kelal min iri keng al dombre ongal keng kise na ko mona dombre ongal ge na man dombre ongal kele marana ma sangal ba del limbas tok biri si gudba kendik si guda za baba ken sia bas gudba kenela to garengele ken a dora aisa do ta bas to garengele min se kewi maraki lol na ma do juro tari ina skaba alang ingwa ela bere ala keba ki abas in kiwal kise dombre nga ongal ge na bungul egel alam bas gud ka alambas gutka a italba ken umona den dora a puldung nyanga na lompin puldun duiti ela cinema onde mara italba nevia na lompin den a dora ela te asi duiti ke se ali beleng na magala ela sia ela lole na made yei ki na sela uto ase ke la kawngi anaski senka na lole na madok abajela lan jel jel na jegil in aldi sa sa warin kunga a al inkwa al ku kusenga wala al melang arwa shirira kinal melang ke ki kwa mbele na beleng in nama ay goy domboren di oke dombore ke na mata kriya mata mata ide den loke ne mbeleng mata esa tamane ke na den aya ide wenga au na tamanle na illa dog na madog murgus ke na dog inala mbeleng nan dog illa dombore ke na luka kriya na dog inala mbeleng ke mbeleng a nyetinzi bara dombore seba jabunos gudja tarasin ne jabunos gireya tarasin di na majurgolo bela ke nal ke ngi al lompin kwe elna induose ko kusenga surranga no ku ektenga surbungi na dembele se dogi jumatara sin ki na madok bele an ken kor megena kanni enal leji abad dombore je ya ji basin gudiya ela wuna juru le juru dok a itim pregi le jidi juru gal dinga ke nesen dok erring dan dok songa tarasge na nama ela en kwel alang in dombore se sinan gudba dobi do go dombore talbas kwa wal gal koneska tuga baba pakat ba jabunos gudiya ela wun na uto songa ken ki gasenes bitul a na bitul na nyenge na ki gasi gelingi gina warde ngara karaba maranna kikin sogolal ne fi ki kisses lompin den dora si kumo na ki encore ansis kumo
a kise banken sen a kisi nyetin ka alande nga rakarang adi domboro nga ewele kwage adi domboro ya kidgel na bar nga kering ele bas nyetin gud kaw ki ri aska imbali nkaming in domboro se guda sa waba ki domboro nyetin alba kinkin alba ni fiyanas ki lompi nkwonte anti tili ki domboro se nyetin gud kaw mara ina jawaba al kati yang ege abas elase ya jawaba ela u na dikke nes gide ele giwi wala dikke na kwa kele nes kawle nama isi nange lompi nden domboro in alba yey mara ina lang ayba gi bas nyetin gud ya gili ya nama unze basin jumo kerebe keregi na jame mbala mbas delen duwa mbelele take njindirang abes duwe nkwa nama ide ding ele jase walaga labes duwe nkwa haa nama gali njaming alang haa le jase ele rinden te yase baji jurgulo kidin kidin suru asen jijalom na alang jisi kilma pispea na alang ki ngutu wake netarazge soga tabu kwa le na baji jwela njaynas do jayangato lea jayankise ele lole do ki ngutu wase ba ouni jijurgulo kidin suru alang si kilompi tole birgin abas kembele wakila jiwel ken domura kela indiyo ke inkital tole akwage sogi samme dogi lole borabatai saming nadok elnas ago namasgal kaiti doksu kerle tolen soble kiboroi

0: aju wakering.
1: Nam.
0: Na aisi kuanya.
1: Abi konga.
0: Kekira jamba.
1: Kekiriang.
0: Do imbara ete aju roba batai kekira tingka.
1: Ye.
0: Ete kekira tingka
1: batai. Na ailong ya kai surbala jamba ete.
0: But
1: titi gua ngai zakawi.
0: Ele yang uru roba ti ete mang.
1: Ye.
0: Kekira dewu kara ya kai.
1: Ailong.
0: But na is dogala jarungan yang kere le mang.
1: Ye.
0: Ai ki kekira kara ya kai.
1: Na. Na na mi ye. Ye.
0: Ji. A si ding ding anila kera ye.
1: Ka.
0: Din dolma la era sesa kala asa ina ngil.
1: Na duin dolma la duin bara na jika ka yesibes iri auruti.
0: Nay.
1: As erengel baka yesi.
0: Na ji gisi.
1: Na ji yege sa nya san ka zaman ki subon ka walki.
0: E kala kan si olo ma a subon e batba e e ay. Sir era san de
1: asan de yulinas enga.
0: Alan tage yorti.
1: Ka bene nga ye.
0: Hi?
1: Hi? Ha ila sia wa ba. Bene na lonto yebes.
0: Ay ay ay.
1: Egel?
0: Na ingeliye. Hi? Ji do gozi apa go badile aradi walan sare sare jaru do in jira nan jaru kala sa so bu koy
1: ay do la kanu le pago mi le pago da ngwe si pago la ki marang
0: kasi do la
1: do la negel ye
0: jaru o se kenas kari niu kide
1: egel negel pago
0: pago la
1: do la kengil gis
0: egel na ka
1: egel na ye
0: he
1: ni ji do ndol ma jama sanka ja asan jos a kwasi izen jagol
0: izen aykel
1: he
0: ji bo duo kere ji uto wangi sa yitia dola jaru wa sa kariye ko sel ma nden kisubo ko nyepure
1: na awlan ko
0: na awlan kan da
1: ay ka dum bara dun dol ma de yimba ya kay bara jones dito je jones juro sak
0: ah de yi woro joji
1: ha ya kay jaru
0: wo kereng
1: ya kay ya wo burgo ila woro joro
0: en ki uto ya kay
1: ay kay ay kay karabang kila on pi ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kang dum jones dol ma juro nas jel go
0: bat jibes kas yan kas
1: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yenguye kawe ni nekay ni kiki ngaraba na wuyi kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga skolmanta kamya kinzo ngaje sagina ma jwa duin dol majami na skurutingi wala ki duwe ze kolmanta sorba baldo ya remes duin dol majuru ya khay aka duin dol mamin duin juri na skayin
0: ya khay
1: ya khay
0: ka duin ka ze do ke marone na tuwo tawinga labo
1: a jwa dinga bon ka ba ka ze don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin bariri ke banya sawo mas e kay anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: egalie
1: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo kila
0: ha
1: nama ile geldi
0: ko jotas kundula
1: na kabado dulei
0: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
1: kul togi ay
0: jitaran
1: kan ki geldi te ufuka ile kabaya jotaki
0: kuela nan ko namas ki wekelia wara ina
1: nan ba
0: alba eken na kan ina ngi
1: aba waye mu
0: ina ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
1: ji majara mai
0: maraba war jo madisa ba war sina masalla yayi
1: ye
0: foare sina masalla ye waare sia kiriba
1: no war kalma ene du ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba locality yo na na kasido ki zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga sia ala asan hufia na ma ele alka ngine ne au miskinin wena ma ene ma ker na masbetel na ma jeger kiminga na gal poingi di yengi la ba kuye di ga ba nembereng ala ba ne rangwa na mas jawla na je
0: ay lay ne aboti melengi ye wara dogal ba jotange ribe eres ba kundula ele
1: so dina maka wara ngi ngo burgo alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayin sina kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duiti ba atakali ta kriya jiye dogola jarungwan dien subunja aba subu ka mata idin ka wal kiki kilma si moge asa kangi moloy do la jaro ngaini elle alang awran ko ye nakila karaba ka kaw eribe eri albay te mum poy na sky di lidela ille bay de ruway de bakiru na kundu lo koro ki ngiti kiringan dio na squa ke ngoro kuni kale kila karaba kolenga ringilenga kinki king kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakera
1: net na makena korokini inye ki den girgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
0: da duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de ke batka jisela ngundune samenka sebe stabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: da indara selin kriye yi jayin herrale ki atelo no ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong giugo kina ma ko el betara nan tille na do ota karaba gila lu ko ko wi wala jami nga geba ye
0: kambat
1: na ngal koro kingi ne sken koro kunyi kalo ji ire di yoy ate dinga kayinye ki zaman nye kani ngami nga al sir ki kunti kawe ki numin doila ate ken na skela koro ki ko pungu mate ku ngi njalo skalon ati ko etielel kwa na eido undu ndo nga jebiti ati ko etiel na baki la korosi na numi si den do ile dioke ko eban singa fu waiba
0: but you wo
1: na liaye ira den ko ronki al fere si
0: but wo ke
1: ayo kwa
0: wo ke ren jiki ngudo a
1: ka is niti ka ndo wala se kas niti ka ndo wala do ke na kresi
0: wo ke ren jiki ngudo a ker rek ba njawye abaka elnes uto le de galdi amang jebo jundul nes ki ngutu akere jundul nes ko inkere
1: jundul de amang
0: na ki inna do kan kum na kay ngu an kan jia jamba wo kere ngitran
1: ma ji wo burgo ngitran in kamya ye aba eri ji li tele kan eska se nyuaye eri eri aba jawma alba unes jalong ila bele ji je jaba
0: yang egelie kay kay ngu an
1: wala krise jaranga
0: ah ah kay ngu an asakalo na kawye
1: ah kala kay ngu an egel na galiye
0: wala kere na ki
1: yegel do kanze kalongel wunga ye alkawengi kan zi njoba eribiri ko yanka al in long asan kalonel lan sikaw na dombore dogal ina lan kwa wala yile bele sikarin zi jara ba kazi ane spie jawinge
0: la la a a ina gaiba lo lo lo keringa sa araha ba
1: keringa jara ba
0: a a
1: abas keringa jara ba na kibang elele kon alan sang ingalung abaki long already na kawma eribiri al kena kaw asan kalon ka mungi na kaw geriyal ki kawar kanne na inga mar ko do wala jaro ko subu kaw na kanne na karaba nga ota kul kiri wona skundu no koro kinyidi eske en koro kunyi kali
0: ege na kana na
1: kais bungiti
0: kaba doge
1: geri na kaw e yi jwagis kaba salumbe wete yi jwagis
0: ege kaba ye ki ka kai wo kan ninge na inga we alan do kola si ere nga abulal ba ade juta kenga nan kela ota nya tingi na
1: ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kere ngali na ko elna na kila koro ziye na ba al kwe te buru wei. Na ila na kwe sis erenge ines kwe wei. Ila yelei.
0: Siang erenga siya. Dimbele umoseka.
1: Ine nini seti mkoro mang.
0: Na
1: kai nga. Nama dayan gore ntabunko. Aliyene ki wotaki ni nkirsing.
0: Tole ya.
1: Kainga zina kainga al otakiti ngirsing dayan darale al kikaw adadu wa takalit nas jamena kainba namaya na idi ngirsing awlandeng jirgingo ki karabang wayeng ki dogola jaru wankai
0: batu kibore ke mamang uo kere ngwalangising waye batu ya din dara jangin heran jekidala kadeng uwe sere toleye na hii uto wangis jamel galeting uto ngadi ke neska erin aboto nyio
1: na do wala nang rimmen kawe gol
0: inan ki ya kambal ko
1: dayingin herra
0: abas ki galda itrika aboto nyio ne embere so do injuro en dayingin herra la si inan pakirenga bo umite ki mbira ke na de loge na mes itrika la jamay de nes dengo re itrika selen simon
1: kabar nga sina do wala sis assoming al injensi in dara dayingin herra zikewe alan kundul na ki orre kwa nyet uto ngaskit kelkam ale long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi kik kilman ki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na den arrakirengel
0: yang
1: alan duwena bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bawla day ngore tulalay ba otadinga ki ndendi yona tulalay ba kangungi ne ki kanne no otanga kiru atikele otanga karaba nan ka wina kel nas kungi ken koro kungi garo na ni wana kulenga kai na nwara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri albakum hi na tabunjum mon ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajum mon manyet kiru na makel na tawto indi yoki
0: na kasi mamba slongo kerenye
1: kasi speak lota
0: inja alkauman kasi kasa eringaman ingis lon to le alaiba
1: aki ngela alla runga ini
0: into lebe
1: na mallon fisi aswaisin kwa ba konan runga kirnga karang
0: into lebe al mamangi ni pena wogi dogala kera ina ini mang na alan elake u dolan dien sanin ki kono kwa kernke runga kai mang imbele si masiba na tolle se baba bar ki kai njoro na tolle akaba inusi
1: inna na maye gel
0: inna maye na korrong sa
1: al ki ngamenye dain jara dain ngin herale mang alan uno otakit kawye al tolle ngage ne ki ngatume ilaye alka nene kundul na kenin kaw atimati kel na ko na day mo sigin di ko na zuo si asokwa al day ko si dogola jaru ngai ini
0: batba
1: wala al ilong na day mbara si dogola jaru ngai ini na zuo si asoka na kumosi na duaka ila songa si moyi ba
0: banade
1: na si ngwa doglo mpi gi al kwa kernga kay nas dogola akimba hidi halompi kaliyensi ki dogola atenja
0: e kenta unse era na baye unse nala
1: inala ngaiba
0: e lo ngalamba inala ngindala
1: ba marankine moko
0: le na ko ro wa kerengel to le aiba
1: na la kawe san alon kila koroye al nan dogola ge bas kungi kale kila dogol poti mo dokasi ndi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borumo kila kulal kele elen kila kulal kizimo na kel nas kila koro si kungi kalo ki ngese kai sibi
0: ken dog ido dog wa janga kai
1: ye
0: jalo maske ba la loyi
1: kanguni
0: uton so nga
1: ken ke karaba dinga gena na sirge sirsike al kwa sem geria
0: egen na ni num gele ye num ye ka sirge
1: egen
0: na den sirka ba la
1: wa zamani nin kaminga ye
0: eh
1: al ridi ken sir nan ka ba du barang iri kilma piye ba
0: eh eh
1: al ma ken men num po num abdarga di kola wala kotor gosi
0: eh
1: na ma elma
0: eh
1: na ma liko
0: eh
1: mas monja kurundi jamang
0: dama
1: den duila ila dama ire bungu ya ile sin mas bauma ile mal ye na sin sir kawe
0: egel kan kay ngamma
1: ya dama en kaminga al dikke na du al sir ila kanena ami du sin ma je ile sir na ma dio on na ma du sin ma dio poinel na ma dio poinel wala en nala ngabuitil ba dama liya je na liya way indere
0: na je ay
1: genye
0: bat unse jo al dosi dio pundeli kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
1: ile nana men kamen al sir
0: aga dilin mal dio dilinga
1: nas kogos singa
0: egen
1: ile kile nman nyenge na enkami alan tori kwa ki ne kawe ne kile ota tulenga lagi
0: ati
1: kilo na oto skying abon kile al dinga kawe al kile oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kauna kido singalong al otanga dia kayi kila karaban dio nto lenga la keba
0: eh kese kila otanga jegile la
1: eh
0: yaki kau ina la ma
1: ji majara mendo kama erdi seringa
0: eh
1: ina eh sara kumti nyansi ne ki akamba na kulenga sina akamba na kwa inga meza diro ingwe halali
0: ai lelela
1: ne eh ke al kundul na ine kiringa kido ale kinti kense kora kuni kale
0: ai lelela mama ni ele so
1: atinge kutul jaka jamna
0: ai lelela ay la bat ila jamil lay
1: ne ila e ila kasingi la sorti na ausa kingiti alko wiye ka yire e yire me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwang ay gira ka
0: kwanta bu
1: maran kela koro
0: na ma je
1: wato je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
0: anya wa
1: yi ma jira ma ngin ka ga ziki ne su
0: lakin uto ka se je gira la ki dan orre ki uto ka se amono kunde
1: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi
0: e
1: lompi ndonga ja
0: e
1: nes jum
0: eh
1: alanki wut kana konjelo kinsukundi
0: eh
1: ale kingasi stabunga do jaba
0: tolay asoy kuringan kuri wo ba jawel dayngalla ay jije ne jewa kingasi awuna uto nyetin kin kora kala kaw alji injoa al tolle ngage ne kidal jite ngage kala sa kaba arribe risi aba dombaren dio kumo ne jijwa bawna elensika mara itel dombaren dio akumo ba asaki kikay njuro akarri ne nakawne kidina tolle nga ageba na din kuring le kritia do mba jawel kala se azin baranka na eren sabak asokas kam jikku rosjeng ku seran kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikku rosjeng alan jase kwasi alan kala ku seran si akawa inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera be indeling ba onakidin dora indeling alan tolle elalingi alji jwa din do mbarendio na mandowal yena ki misala adenja ba o na tolle kala yi kital ba ku seran ge kala sinama ona toga ka al tarasa geba na makid gal tarasge al kidin dora kidin do mbarendora na kidin misala dora ere na makelen ka
1: yeah.
0: Yeah.

Baila urre kwa donge anni lo bilo albang alandwin donga di refago kwa kidle na kamungo kenga na kwa kidle na kwa kenga aibendel aba kwa kul dombang insi email alang kosenga di entuga keing lo bilo leng albang una binyangan diobang oto na madog ela na inga kise na dogwela lang uke alandeng in kirsingo na asan kalung na aran kain juruwa leka aini long kin utonga si asan ay kergi na dog asan kering aba illones bido kiyem bang baben na bago na gis bawar na buwagisi na rimmen gis ba idi neki ilan kan alan ti surunga si kanyinti na alan dayin berasi kabuwa na tabunje na madog utonga kila kwel alki nkulung dayle asunga takatinge dayin warreling asanki tabun kawusin ikengang inin sabba sunga gistawa aldi na asogis aming nas dayin sawa kilkam na makyan na kagil ila ukasmin alduo imbeleng asadeng tongin kwasi daraga fi na madog wel alang inin irsing oto bago na banga ba kwa kit asisonga banga lambela kwa kidal na bago kwa kidal gisperra ba kwa kidal banas rim memba udonga gi anisonga kalandu indonga nyetin di elefago na mazdain sawa kelkam na mkinga na mazdain domong tabung kari asoi.

Barafattai urre kwa albenna bago kise kwa kital rimmenkawe kwa kit aldokein kise nana kienko irika gitia. Majiran bayan abulga sim isen donga gyanni sunga randuin donga dide fago. Izzeddin Abakar donga gyanni kalanduin donga dide fago. Azem donga ge anni alanduin donga dide fago bara Mansur dogi donga anni Mansur Siraj donga ge anni sunga bara Abu Zainab dogi donga anni aljanna jago na bara nga kerenga alna kein dora na kundula kalanduin donga nyetin dide fago otondeng aldi namasa sunga tulle alang ine in aldi si tulle nkwensi kelkam Kasmin alan si duo den tongin kwasi nyinti waragal asan den tongin kwasi nimafi in u oto Kasmin nama kodok na tarasi ni kwen den inginan kirsingo den dig leng abaduo in rim si jagila tawale banin in kwa asaka ilasi amin alan duo jenas den tongin kwasi ati ilong na kusenga ngerengi dokalang warkaji lumpia na jenis yang si jano walagalalang inampia ka ilasi rog irsing maran takatino to irikeringi din tongin walagal din tongin kwasi asanjiki yang daragaja sunga ngerengka walalang irikering irsingo oto abako wane kagila daing warreling abaduwa yung kwa asang filansi daragaja sunga ngereng utonga kerenga kaine yang asya kolung baba kinsi kolung al yenge ne deldinge sunga ngereng niki kang na kawreti aba ilone duo kusele ke alang jijonas garing na nimazga na inen jagil marakide ang warle insi kolung nimaja alung fi neskwasi daraga fi nengye neskwasi nyinti inama diendigli Aule nama dogwe lalang ingwa, aba gal daraga ininka inga, jirok sunga teketini asang dintong kwasi daraga jau, na alang utonga kila jolung alang nyendele kusenga fwaya ba. Dua rininke namas gal daraga tole ninkwe mfi, marang bele ung wala gal bele nga kila alieki utorising, nama gal jumong kise na kila age ba, wala gal na den derigin ki ila dora ay ba nina ayyerising. Ine maidik kanama wala lang ingwa. Maidik alanji Kasmin imbele alanji din tongin kwasi. Ingwa elki sense ji atingi long na abo janga wala na amo janga. Ingu ki sense maidik kilmale swingiti. Ka ngina kaya nga ming asa kilmale fingiti. Idin si kilmale fingiti. Na mayri ji din kilman ken jarri nga si baji janas galung na dog den im u Kasmining den ereng inkwel asanji injarung ka ari alie dele ke asanji ke yasi daraga jawa lagal asan jaring sunga ngereng matinin duo ke nas konjola yani ari asing emba ina wajangang ereng walagan ina korngang ereng alanya dide inkwengi alanji jonas yasi daraga ja marang kaina ke nesunga ako elasenji daraga ja utawaning kende njaile ayye ke ne diyo ngereng keng ne jia zarumba yasi daraga ki ay usinja wala aylong asenji yasi daraga ja kangena kaina ngaming idi neki oto wabajongane jigila dayang warreng kwa utawasunga aske ne diyo ngereng kabung neking utawa al diyo ngereng jabung ilale sunga jiti al duo elana kwa lan duo siki beritan na jijiyo na jara na siya si daraga ya. Ka inang ka ngaming hindi na kise ila amula wala ila diring ila sa jidiyo jang duwa ka ba asan ye jisi long na ye jisi ila lolen rang wala gal asan ye jisi ila lolen daraga fiya ila ki ila ji al den bara jang na jan na sike birsungo na jisi si tole jalung na ye jisi tole long ati aboka ati amoka namas injayim in u Kasmin asan ka duwa si duwa kersi daraga dele. Ka inang ka ang aming hindi na duwa ni kena ni diyo ni fisi. Aming dyan na inang jura mungkin na sin teljek fiya zayna azuma bu jumwa na deyang adi fisi nga. Aba era kalas liya aba koro ziya da yin kapas yani teljek fiya na falbuli nga. Kazari kyoto al daldin kwa kang
kin utong al kidiere kang no ko jonya kin al kidiere kang kwanam school fees ge dio ato daraga ki in u kasmin daraga in nabazdal in ko ngira si kalung alan duwe je aba duos erike na ma jena sker na mas in kwa ka in duosi asa ara na haddu marangi ila rile zara ye faling eren ke na longinti tayib ila si jegira la al jiong eren ke na ya longinti baka to na mas unwa wel alang illo leng irsingo ila al ye dio ke min kilman dio ngereng hata tingisi ya kwa ba kwa dinga ke nkim buru wale na inkaminga duwa mingi long nas ila lang waja ke dio ngereng na jurun si koja janga ke kwa albas akim le kariti ya akim na maidigi akim ilai bal kwa si dawa ini akim ilai alang ke bon na birsingo alang ki inke la si jarang asigi dio ngereng jang na kavya nagi ye jisi ila lo leng huwa ini illo namas immin manatu aba illong kise na duoke nakwel asang illong kasmin u in alan se kaduin ore si daraga wala kasan duin to yung kwasi daraga madik songwa takatini asan jiki yung koja yung diyong si jalong idin na diyong ila songwa tarage nan songwa kwasi kusang alajing itya abas di kafya abas gi ila faaling ereng isi walagal abazi falin kwansi jalung ne dion kwansi azanuba hasi mungi nani duwe ne kwa kal welan ine in rimenga ile ugasmin ato aglabiya ta abo wona bagila ki dayin worreling sunwa ngereng bakinge ko je jangane ki ngasi bule duona bazana jumana ma koronga kayi ne deringa kayi na duoni jumana sing bizat dayin burdio duranga nin jumong na kayi nan kagila nasiya anko esi utonga jitinga ko hata tin din iyai bole din bai bole din iyai bole din niwai ba akid dog bawre duwangi na duwodi ko na ke beleto birsing wala galan nim beleto ga birsing boro duwodi ko na ma yesi kafiya na ma yesi ko jej bulo maatu ila ari yesi min dio ila duo alye den kilikya wala gal al ilonga nasi in lenga ta tala kya na in duo si den ta bumbulo ila lo lenya tagaru asin anjano ba wala taga asin jeiba wala taga daraga asin piya ba marang ila kavi den dio fingiti na yezi shayinin vi na yezi kilma fuye indelin na kilma sondoro indelin na toye ngalan farang asin duwa kirsi kwa ila nama wajay ato kana mawel ati juwara duwa njanga ina sa din taala le diel alan jan na jagil ay dio yi na din tongin kwa le duwa rike na siya kojo ke na kwel asin jijaring walagal aisin jumong walagal aisin min in u asan duo ko jo jihong erenge ne ji jwela sen yesi daraga jani ile yesi ile rida ya izaka ne ji yesi ile lole nga jaranga bole himaye ile lole nga zaba watu munkin ile real dio ke real si yesi dio jan kabe jisi am shoye ki da namai am namai am namanin kavya namanin falguro marang aba el ne jannes min dio gabli ne jisi ami bana jannes yesi dar inas yesi den dawo jumon ne yesi jasa ni ay ngami ba anje na manim falkuro ilolen kana mo welalen aywa mo welalen inwa kise worre kwa unus kan kain worre kwa ankin ko je yakal unus duo duo den to ngin kwa anko jillo ille dalin futo ajay ba alan jone injwa kaal anyalan ba sunwa unyo na songo ummo ne en na duin to yin kwasi ani na kamma na kabilolo uto ker nga kai ne kila le so futuge ji mai de kien ambon na gorre ba ne jegil yen dien dio ngeren kaskein kaines kein na kaine yesi wi na kaine yesi kojofi na kaine ina lomba asan yesi kojofia ila lore nga se kojotke ahinin arang kayesi ila baye juzu wala gal jalung aji yesi semaye ja kangi na kai nan wa idina jiyesi lo ila yesi wayni jione ila si jea nas akim ne jio nas dawaja in ine na makwel kisense orre kwa duo biduo al ilon nas dento ngin kwa ke au nas kien ko jaja masilon dien jawla ne dien jone dien machine kien uto nyettin kwen haraka ayen kawe wala gal ngunyi nga yiyan kunyi nga asallong. Idi na jiaba kien ba masi nga kari juliti basi njalong ato induwa si kabulong na induwa kaske
na ilonga san ka kya mara ba jikin ba ma sai juliti ba warre don ko je ja sun wa gayin nan ki ga zubulal ko je ya sun wa gayin kise niki liyaden julo na ke uton wa sai sun wa indalan asin kalumba wala den arra an keren elba lezali warre kwa illosin uno futto gayi tulle dalli ni gwen ina jwaba al duel asan tongin kwasi lo ilale jarin al jelunyi ni ne kwa kule an daraga ila ta din jejjo ba san ja falin ila si lo fi ke an sin pia nani duo ker mun ke atin e jeja nga ba duo ker do min jegile ila lolen daraga ba sin pia maran duo ker ila duo falin ni na duo tongin ai ba ka ina na mai in irsin alan daraga ila si so kulun al ila ne so ta gati ni daraga alan kulun aye diyon ato adiji ke ambon asan duo bi duon den kusiye si jalun den dio den kusiye kai na den birnya kai na kage ne si e tulle a bulidia na kage ne si tulle bulidia ba asan daraga nan yau aba ato ki din to ngi kwang tarasi ni ngwe mbongo ne ke ngan gorre ba ati king e forengage ati din to ngi kwa apanga gene ke ngan bongo na gorre ngi tarasi ni ngwe mba yemba sin kalnga ji ayi lole ngi ase yanga si jere na kayal ilong asen ji yanga si ile lole e jaring na kabele ngage ase gigi yanga si jamin ne kele bele ngage si joye si ay tirintia wala ay sitimel den surile asi jijwa watini nya kene dio ori apake na toy ngalam baw ila erisi na ma duwa ko la san nyingi marangi to abaje na zanyingi ba janne na masinjwa ato ji abu filan kangin si jeyujang wala jola ngenes kan gaware wala faga wansi jundon domi wala jola lan faga jusun jundo wala jola lan kaja ai duo marangi azin jalon ba ila abu madisin tar dia dike wala galin den sur waje dike ne si wai lakin marangi jiyo ba san yesi den foi dio wala gal den turge dio jilmo ne jegil ya oto ne steri ba na fala kuriti ba yesi lodi se kene wai wala kabulon lolo khalas oto ai koise sko a waje ke ba abu na masin kwa koise ko marangi jiyo la na yesi jilmo ne jegila ya lin berengal al kirei wala lin berengal tullei ese galo tullei wala ba bele ki asa dai borun ko a sikiwi na kamin e imbere e kal tullian duo annin ta bani aba ke banna ruba ba gisin ko kal tullian idine ki tulle an sursis e fingiti nes a tamminen fi wala gal na idman jawarti nuka akit asambaka in arambas tullein walizali urrekwa au kise naskain e jabil karikous na au nakain kilma kaungi na ilong ina waringila ato ami ilo na jurenga ge bambereng onin na tari an onin na unyo e nes doing alti doing yesi na doing basi songon adenga maranya tinas ke balan kideng yana kideng ba kursingol ayedien karake ai bi ai bendering ne jaldi ya kwe alti di anai kwe alie ya alti indin kwe mati singi bele wa sun wa janna kwe la ngi squa ji mati ni rei jang wa mati ni lodi le jang na ma ke bir sin wo lakin marang din ya sai a jangi ti batan injwa ji ya kin so ga ai bendel na ke ngiranan ji ngo ne ke uto an ji ngo iye ilori asi kilma kenga tawali bo undul jizines bereng. Na jio to al juro duwa njani di nye nese nangwa akit bang uja aninda kia janga ba alang kajagi alang utonga kele si jagil alilonga alang sinjiye si jara ila loling asan jaring. Lezali kwarre kwa ki nama utonga songa keng na ilong alang kaungi tina kolung jari dali ninkwe inalai ba walagal in uka asmin ujari in asanji duwa kersi jaring. Bisa din to yung kwasi asanjaring.
in u ri epuz min nan tala apai dingering in tala zika ilang amin walagan in belezi ilang amin kise wore kwa neki oto aboko wane kugila na yung kwa si dayin burusi ku kwa kerengang kaldi kise nse kwa kerengang amin ilo na dine lela walagal burunga kerengang kwa ki gavalaika ilangis aldi idi na gudang kwa rangang neskiwiti ya kwa ilasang ilo duwa si ilong maidi giyede nsuri lal afei na dogden juru alteye kojoja sake bana bow maidi gi ngiri wari al yakwa la sen yesi den intim na ilya au izle ya asa kuroke wal gal oton so gene si jawla ya se taka kuroke anan ba marafa mvia na di o izpia maran kida sa bangare ngulung atin si kurro jang ati si kurro jamba egal kiri kiri ba dingiri ke banjo na ja badi irke panjo na ja diskuru janga diskuru janga faki se wore kwa namo wela ngwa ami iloa le gidi njari wala gal di nui jari ngering ke nu ki dora to gelu ngi ne ki korang sunga gelu ngi ba nu to ba jangu ne sgabel kiri nga jelo ba jangu ne sgabel kiri nga jelo na jano sikki korang sunga jigin indal ngi di ngabal abongage lolo amonga dok amodo si thala kin den abong ere ngasal long yal indere rei ngere bungo indere rei kiki sky di en gorre kawe kiki as sky di ba inji kai na jaw o jene zardi alan kavia in o jene zauriti alan duoger a ela wana di hojin dio kri ato ai si jemu o na din gut ai si ka wala gal din rei alji ona jemu o kis baiti na kiki ne aruba na dor alji ndule ngi ardi le di ande le yuma na tuo wala beledi juma na zuo kwa na juru la kriba wala duore gis yani ina kinta fasilo kul kangi asan din jawul si testeza alan jegil man dawlo ga bana kariti ki dora dik ato ami ilone utu juo na juela lan tari di ja kaba jawngi tine ila utu sen na hawa kenes bow ba jawngi di ine ni no ta ki jelung alan ka ja alan jela nas ila sabang renja alan utu sabang ral te dawlo te bujawti alan gis utu abowa alan tagaji din ngila jiro ne din tari la ja kazalik kiyoto dubai ndalan kan ame ilone jelune dulo dikene zisi wala galna dora dikene dawlo undul matu bo uja ila dora dawlo ngisasan juri in unams u apamin alkayin wa kisi utoogi dalgi zisi wala gal ka utoge anangi in uja nasiyasi juri wala gal najasi ananki ko jaja wala gal dawlo akariba ka insine irsin loleng nekin utonga ba masungage nanga irsingo nanma weldo galan si dan sawa kelkam nima inga nadok ille sunga kirsingo naka barafata sa amin kinkwa alka ina kawitia neki yung gizdo mga adden kawe na kwa kital ka ina rimmen kawe na kwa kital ka ina skel kame au naka yung juru nga illo lenka ina lalomba jano alki doratogi naki maranki yung kwaranga sunga ke maranji ayisin jumong kin jano yung kwaranga din tongin kwa le din kwa kital di le dakige ay sin jumong asenji yung asi daraga jaw sunga. Baano gi, na dahin sa wakil kam na mukhingan na dahin berdagong ko.